xale kenn mënut la wax ben xale mënut la wax ak mag ndax seen langage bu ñaaw loolu lépp ci ko ju yàqu moo ko indi yàlla nag nee na bépp musiba bu dal aw xeet nee na seeni loxo ñoo ko fàggu ndax man yàlla soxoruma iñaaluma yërma nay kese la duma jël musiba mukk di ko xëpp aw nit kon nag sama njëg

sosedotul amati barke ko xamni su nawet musana wacc so baye ba nop da nga meuna denc dundu ak dundu ren beuti wel legi dundu wer rek ngay denc nga baye yeb ci ben wer lay yeb do am dara ci barke ak lu mu bari bari bari bari yalla dañu yëkëti yërmandi ci xol yi boor yi duñu yërëm ba do lay mag ñi duñu yërëm ko ney ñi am duñu yërëm ñi ñak loolu wal nak ñaanante moy am ak soxorante so dañu ci service yi mo fay bari ku ne mu ngay fiiru sa morom ñi ko yàqal ci loxo boo ko mënee yàqal ko ci lammiñ boo ko mënee

0: sa ci jigéen ñi benn jigéen dootul amati gerse.
1: Waaw, benn jigéen dootul amati gerse.
0: Bu mel nii loolu lépp boo ko dee xool ay màndarga la yu nga xam ne ñu ngi jànkuwante moom ci suñu dund bi. Kon loolu daf ñuy jox ne

di deglu itam ay tagganté lutax ndax bakani shaytané ko dominé mo fa bouf shaytané fu mu bouf fofa yalla du fa nek defu yalla nekul sut ci xol ak bakkan bu fa yalla nekul

yonenti bi bu waxe ba noppi rek saxol ci du wicci nga womatu dugu ci l'islam yalla waxat nako niko fadhakkir in nafa'ati dhikra muniko itam del fatli su fekke fatli amna njariñ lele nga tollu jamono yo xamne lo wax nit ñi duñ ko deg kon nak aljur ngay jog di wax ndax likulli makanin maqal yow walati kabbi amna fi ko gëna soxla amna itam nokoy doxale lan ci bëggoon yépp fañ yalla waxat na ko itam ne ko fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin yow yonent bi del fatali neena ndax ak fatali dana jëriñ way gëm ñi kon nak yow jambi ni nga jog di wut bu lay jang kat nga téré yo xamné soko jangé dana yok sa tawhid su di julit te do jang kat ndax yalla dugal na mënu lo yi alquran bi ba xam wutul kasse tu warate yoy jëm wala ngay dem lu rajo yi wala ngay dem ci conférence.

ci jariñ safara rek kon bala boba ñew na nga bayil loy wax la ilaha illallah ne day tam la ilaha illallah digel ko sa seen neewi manam neew bu xasse dem jeex na dootul mëna te wax la ilaha illallah waxu ñu leen neew bi waye ki tullu ci sukurat bo toge ci wetam deel wax la ilaha illallah ci ko ndax la ilaha illallah bobu boko de wax

jël ko buntu bi sayyidatuna fatima mu ngay deg batu malakama waye nak gisul jëmmu ci yoonte bi rek gis jëmmu ci mune yoonte bi assalamu alaykum ya ahli bayti nubuwa wal risalati wal jaha ni ko mang lay nuyu ni lay ñaanal jam yeen neegu nubuwa bi yeen neegu message bi ak dara yeej te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mom lay nuyu yoonte bi ne ko wa alayka assalam wa rahmatullahi ya akhi ya adrail ni ko jam ke yalla gi yalla nek ci yewi sam ak yermandem yow sama mbokk adrail ndax mo ne ko mot ngi tuddu adrail yoonte bi ne ko ajitani dairan am qabidan bi idhnillah mo ne ko ndax da nga ñew pour sesi ma rek ndax yalla daf la yonni pour benen mbir wala da nga ñew pour jël ci sama roh mo ne ko yalla daf ma digal ma ñew jël ci sa roh waaye nag ma jëflante ak yow ci ñeewante ak kafeel ak yërmande soo ma joxee ndigal ni ma jëlal roh ni ma jël ko ci ndigalu yàlla kàttanam soo ma nee dellu itam ma dellu waaw yàlla nee na am na ci jaamam yi ñoo xam ne su dee mënoon a ñàkk duñu dee ndax sopp di leen yàlla sopp jaam yooyu nag sayyidina muhammad moo ci jiitu moo tax malaaka mi wax ko loolu ne ko nag fanzur ma tara xoolal rek ñaar yooyu bu la ci neex soo ne ma dellul ma dellu bàyyi la nga dund ba mu neex la ma ñëw jël si sa roox boo ma wooyee wala bokk nga ne ma jëlal rek ma jël dem mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko maa ngi lay ñaan nga xaar sama mbokk ma jibril ñëw foog naa nga yàlla yónni na ko te war naa ñëw léegi ñu gise kon xaar ko ba mu ñëw rek su ñëwee nga soog a jël roox bi yonente bi ne ko ayna taraktahu foo bàyyi jibril yow adrail mu ne ko taraktuhu fi sama yuad bihi fi ruuxihi malaikatullah mu ne ko maa ngi ko bàyyi ci kaw asamaan malaaka yi di ko jàll sa ruux gi nekke boobu malaaka yi xam ne sayidna muhammad tey lay gennaaduna mu ngi koy jàll sayidna jibril ca kaw

muri ni wa anna maraddana ila Allah ni suñu dënd way dal du fenn fudul ci yalla ci dara tax ko dëkk ak yalla wala ki mi dëlu di xëc ruux gi ba mu ag ci dëndam yeneen ci waxat wax bu reuy ne inna lillah ñun kat yalla ñu moom te ci moom lañuy dëllu bi mu xëc ruux gi ba mu agsi ci boli ci foofu nag yeneen ci bi nokki na fa nokki bu foor wax ne waa karba woona sama ñàqri ndax boobu sukraat waxtanu sukraat la yëpp te dutu naa fatima ni ko woona sama ñàqri man tam ci sa kaw ñàqri ndax bàyyi foo tiitee rek ma tiit nee na yonent bi daal di akolaat saydutu naa fatima ci waxtu woowule kaalam nga daal di jëng nag wadd nee na foofu nag la ruuxam

ya ayuhan nas ci nga doon deg yépp bu ci daanu rek baatu tawhiday ñew yalla wone ay ayam ni mu bindi dooma adama ni mu bindi aduna bi ni mu bindi asamaan

ni mbolim def yi mbolim def yu bax yi malaka yi ñoy ñew jël ko bo jullé malaka bi ñew jël ko so woré malaka mi koy jël fi du si yu bax yoy yépp malaka yi ñokoy jël fi yégal ko mu mu dess batu la ilaha illallah moy yégal bopam moy yégal bopam motax doole ji mom benen di famuko motax len ci mufassiruni wax nen ci makna ida shamsu kubirat wa ida an-nujum kadarat muni ëlëk yowmal xiyam suñu leme jant bi ak bitiw yi mokkal montagne yi yowmal xiyam bu yalla dajale jam yi neenen batu la ilaha illallah neena da fay nek leer gu fess go xamanteni ku ne mu ngi tek sa beut waye batu la ilaha illallah bo bu di leer kan lay wut mu ngi wut ña nga xamanteni dan len ko wax fi ci aduna pour jim leena sebe dugal len aljana motax yonenti bi ne tabi aljana modi batu la ilaha illallah kon su bige tabi bo ubbe aljana eulek dug fa nenen na ngay bari lo di wax la ilaha illallah nena na nga xamni wa'lam anna jami' al a'mal wa at-ta'at tatalasha illa at-tasbih wa ash-shahada nena xamal xam gu wirni mbolem xetu jamu yalla yi mbolem xetu top yalla yi ëlëk yowmal xiyam.

ñuni ndax batu la ilaha illallah da fay yenu kaka dan wax jine ko ci leer gu mucu ayib neena leer gogu nak li bisu pang ba di lendum lendum moy nek projecteur yi nga xamanteni ñokoy leralal yoni surtout buñ dé djigi sirat duñu am ben problème lutax ndax batu la ilaha illallah ñeko dan wax mo len di leralal yoni leralal len sirat bañu mën ci djegi bu gaaw motax ñu ni borom xel ñu sant borom xel mu yewte baax leena dara mënu ko biglu ci xétu zikr yi lo gëna rafet batu la ilaha illallah so di borom xel bayil ma zikr yëpp jëkkal ma ci la ilaha illallah leena ndax pour nga mën a jege sa borom fokk nga bari looy wax la ilaha illallah neena ndax di xëcc ci nit ki pour mu jege borom moo tax soo demee ci Ibnu Ashir mu ngay wax ne wa qawlu la ilaha illallah muhammadun arsalahul ilahu yajmau kulla hadihi lmaani kanat lida calamatil imaani moolim xeetu xet façon yi ñuy jaamoo yàlla neena moom Ibnu Ashir neena yàlla ko ndaxañ ci baatu la ilaha illallah neena loolu tax mu nekk mandargay ngëm neena soo ne la ilaha illallah muhammadun rasulullah neena lépp lu di xeetu jaamu yàlla rek neena amale nga ko ci baatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah ndax yàlla mu ko ci ndaxañ

selal dal mudi al qiyam bi rubudi moy nga am taxaway bu ma fukk ci jamu sa borom na yalla bëgge te bañ ko defé yow di nga bëgg niki batu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah bu fekke nit ki wax nako mu deggu ci xolam lolu modi ak man ndax lolu bu xasi deggu ci sa xol do

dara joge ci barab bobu ko doon jange yalla dana fa djajo waye lim bi bari na de waaw lim bi ñom xamna ni tukul li mënu ñu ko dal dal ndax togaay bu yag mënu ci dara mu melni kon ab limu ngok ci la ilaha illallah neneen ku ko def ba nga joge fi nga tok yalla dana fa djey aajo

parce ne ko may ñu suñu bak ndax kat yow ku ay gaaf nga sa alal dem na say doom dem nañu kon mënutuñu fe tok sina yu dadi len di may seen bak ñu dem yenn jigen dal di ñuy wax rahma seut la ci yonent yalla yusuf koku soxna yonent yalla ayub la won mom dal mo fa tok des ak mom diko topoto febar ba top yaram ba gisatul kenn kudul yalla ak soxna soxna si bu xeye moy wuti lum ko jox ca lola la nek ba febar ba dem ba attaquer xol ba ci la ayub nak joy ne yalla ci xor rek la lay yegge te itam ya wax ne asaman attanu la suuf attanu la xolu jambi la gem rek la attan te yek na ne ya dekk ci sama xol jangoro ji de attaquer na sama xol diko lek te su ko lekke ba mu jeex dotuma amati nak neeg buma la recevare dotuma amati xol buma la yegge daldi joy nek salituma na xamna ne natou ñi nga bëgg rek nga koy tek yalla daldi wax yonent yalla jibril ne ko demal sama jam ba li ñuy wax ayuba nga teggil ko natou bima ko tegon nax yek na ne mako gënal alalam mako gënal ay domam mako gënal itam bopam sayyidna jibril daldi ñew fekk ko fi mu teud mu yëkëti ko ne ko dorol sa tank ci suuf mu dor fi ndox mu tang joge fa fi ndox mu sedd joge fa mu sangu ca naan ca febar ba daldi wër mu amaat katan yalla delowaat ko njaboot gu gën ga mu amoon joxaat ko lu upp ci alal jëmu amoon lolo tax Abu Sufyan wax ne dayo kersa ci julit bi modi nga dem ba am kersa di bëgg leneen wulis yalla am kersa di bëgg alal ba alal ji gënal la yalla am kersa di bëgg sa dom ba sa dom gënal la yalla am kersa di bëgg sa soxna ba sa soxna gënal la yalla lolo tax yonent yalla ibrahim alayhi salam ba mu deme ba bëgg nek xaritu yalla yalla daf ne ko dana la examiner natu la xol ba xam ndax xarito gi deguna ci yaw wala deet yalla tok dir bu yagg mayu ko dom waaw dir bu yagg mayu ko dom ndax goor gu dem ba am juroom ñett fukki at amulo dom yalla soko may ismaeil bamu ko maye ismaeil mag tabarakallah ba tollu ci wara jariñ bayam yalla ne ko ray ko jamomako bobo mo ngay nattu ibrahima ba xam ndax yalla la gëna bëgg wala domam la gëna bëgg ha segam abdul muttalib mo amun fukki dom ñu ray loko ci kenn mudi abdallah mu tiss ko rawati na ko xamne kenn rek la am kenn rek mudi ismaeil yalla nattu ko ci wante mu andak nangu mom sayyidna ibrahim waxtan ak dom ja ne ko bay defal li la sa borom digal kérok bam ko teurele diko rendi tak beut ya tak beutam teurel ko jël paka ba dawal ci put gi yalla rocc secret

yeddu gogu ñuko don yedd dafa dem bi gis ni ndike ciofelam dafa melni dafa teg won ci banexu bakanam mune dal li tax nanguuma deglu ben yeddel modi

ci bey bi mu commencé qasida bi amna luñ ci tuddé bara'atu istihlal bara'atu istihlal modi ngay nga jëm ci mbir gindu buy wané né fa nga jëm mu ngi melni tay ki bëgg tag sidi haji malik si mu commencé qasidam tuddu jaksaw lolu day wané ni jaksaw gogu mu tuddu day wané ni mu ngi da wayam mu ngi daanu je ci sidi haji malik si mom itam imam busairi tuduna ay barab yu nga xamne bam ko tudde ni am gis gis ñepp te am xam xam ci walu way xam na lu ne mu ngi daanu je ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni nak dafa fekk ben way bu nga xamne dafa am lu mu sopp ba ci fel ga tax mu tok rek di joy mom nak mu taxaw ci wetam diko laaj lu waral ngay joy lolu nak way kat yi dañu koy def dañuy xaj seen jëm ñaari ñaari xaj melni dafa jël jëmum def ko muy benen jëm muy wax ak mom te kat ki muy waxal bopam la ndax mom mo sopp ba pare di wax ak bopam di wax ni yow mi tok te kat bopam lay wax lan mo waral say joy ba say rongañ muddi jaxaso ak ret mu ne ko am mazajta ndax da nga jaxase damaan rongoñ bitamin ak dret jara bob xamne dawna min muqlatin joge ci nagu beut lutax min tadhakkuri jiranin ngir fateliko ay soppi wala ngir fateliko ay dekkendo bi zi salam yo xamne ñu nga ca barab bu ñu wax zi salam mu ne ko ndax joy yi ngay joy ba sa rongoñ mujju jaxasoog dret fateliku ay soppe yu nekk ci zi salam moo tax wala déet ñu ne zi salam nag barab la bu nekk diggante makka ak madina wante taxul waaji tontu ko waaji moom mu ngi continue rek ci naqaram ak joyam mu ne ko am hëbbati rixu min tilqaai kadimatin wa aw madar barqu fi ldalmaai min idami mu ne ko am hëbbati rixu wala ngelaw li ëpp min tilqaai kadimatin jóge bawoo ci wàllu kadima wa aw madal barqu wala melax gi xuuy fi ldalmaai ci lëndëm gi min idami bawoo ci wàllu idam moo la tax di joy waaji noppi rek waxut ak moom mu ni ko daal xam naa ni ñett yi

wante mu melni yeddu gogu ñuko don yedd dafa dem ba jifni ndike ciofelam dafa melni dafa tegg won ci banexu bakanam mune dal li tax nanguuma deglu ben yeddel modi ne fa inna amarati bisu'i mat'abat min jahliha bi nadhir ash-shaybi wal harami mune fa inna amarati wirna niki sama bakkan bi nga xamne def may digal rek bisu'i ci lu ñaaw mom de mat'abat warul bi nadhir ash-shaybi ci ware ci xup be jaaw wal harami ak magat mom dal be jaawam koy xup magat diko xup wante taxul mu waru lutax min jeeliha ngir reer gu targa mu reer ni bi jaaw lu bax la ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadithul qusi ne yalla neena ash-shaybu nuri maana bi jaaw sama leer la waaw kon danaka ku ko am nga ko baña ñuulal motax suñu mam ibrahim alayhi salam li nga xamanteni bi jaw feñ na ci mom jaxlena daldi wax ak yalla ne ko ma hada ya rab yow sama borom lu wex li ci sama bop lan la yalla ne ko waqaran lolu ak wegel muniko rabbi zidni waqaran kon yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ma dolli ak wegel manam yalla nga yok sama bijam waaw motax goni su juddo rek ñu ñaanal ko ne yalla na bijaw ak jam kon la la tax dem na ba wex furu ak bijam kon yalla ñu yalla def ñu di ay mak yu bijaw ba wex furu ak bijam nañu ko yalla def kep kuy gone yalla nañu ko yalla defal muniko bijaw limuy meuna yedde yedduma bijaw limuy meuna xuppe xuppuma wala bok xuppe yamay xuppu titaluma magat itam xuppe yamay xupp taxul ma tit taxul ma jajju lutax ngir top rek gi ma top sama bakkan bi may digal lu ñaaw ولا اعدت من الفعل الجميل قرا ضيف الم براسي غير محتشم منيتم ولا اعدت ممكن سما بكان بريباريول جيمنا غور غور لو بور منا ام من الفعل الجميل سي جيف يو رافيت يو خامني قرا ضيف دنكو منا برنالي اك غان غو خامني الم واتشنا براسي سي سما بوب غير محتشمتي كات نيكول دي ادي كيرساو خمغا بي جاو دا فا نياك كيرسا غانغو نياك كيرسا لا واو من النخ لان اداب الضيف ان يكثر الاقامه فمن اكثرها كان غير محتشم والشيب اذا نزل ضيفا لا يرتحل الا بعد الموت فهو غير محتشم نيني li ñu gëna min ci gan wala bok li teggin ci gan moy bo gané nga bañ fa yank ñu ne te bi jaw itam ak gan la waye gan la go xamanteni mom su xasse ñew du taxaliko ak yow luddul ba dé dafa ñew ñu ne kon gan gu ñak kessa la mu ne kon nak comme bi jaw gan la gu ñak kersa neena bo amé gan nak da ngay fexé bu neub ko sa jikko mune wante nak gan gi dafa fasiyene dekk ak man ndax dafa ñak kersa te fekkul won nak ma préparer son bop bu meuna am jikko yu rafet yu mako meuna berndele wa parce que ganuk bi jaw ken duko berndele ay misfi wa wala saw mu bari mon tay jëf ju rafet rek jikko ju rafet rek nduko meuna berndele motax mak mu bi jaw ba wex fur boko gisee mu ñaw jikko rek nga jëppiko motax muni law kuntu su fekkontene nek na a'lamu di xamne anni niki man ma waqiruhu duma wek be jaw ba bu fekke ñew na ci sama bop muni kon de katam tu ma neub
sirren secret bo xamne sirren mbot mo xamne badali feñ na ci man mën nebbe ko lan bil katami ci ñulal waaw mune bu fekkonté ni dal suma léré ni bi jaw bu ñëwé ci sama bop duma ko mëna wék ba berndélé ko jikko yu rafet mune kon ma ñulal ko bañ may jawalé goné waye nak wéx furu ba paré di taxaw ci digg geew di fecc wala nga cherch cigarette di dem wax deug yalla wala nga taxaw ci mbedd di saga wala nga nan bay teuf ci mbedd mi tay mak yoy wax deug yalla nit warna rus bok be jawam ba terale ko jikko yu rafet jikko yu wute jikko yu fi tuddu legi motax mune suma leron ne bi jaw bi gan gogu bu wacc ci sama bop duma ko warmal duma ko teral mune kon ma ñulal ko ndax gan gu ñak kersal mune kon nak na wuti wallu te modi wuti serign buma defal tarbiya tarbiya bo xamanteni dana meuna wulbeuti sama bakkan ci mam gi mu mam duggu ci moy yek banexi mune man li ana fan lay jele man li fan la meuna amé di raddi jimaahin ci kuma meuna delol ak mam bakkan bo xamne mam na mu dello ko min ghawayatiha ci mbewtem nga kama yuraddu kom ni ñuy dello jimaahul khayli mamuk naru gur billu jimi ci kla waaw joke bu meuna dawal bu mun gawar bu naru gor mamé nam koy dello ba mu taxawat dal mune sama bakkan de naru gor la wu am doole te suuf neena mam nak man nak fan lay jele nak gawar go xamanteni dana mako meuna teel ba dotul yeungatuti lolu jundji la boy wane ne nit dana dem ci bopam ba dana jaxle ci bopam ndax bakkana mujjuna di buram so demi ba ag fofu nak nga seti nitu yalla bu nga xamne meun na la defal tarbiya tarbiya bobu nak moy dello sa bakkan ci mam gi mu mamul motax nak mune bakkan dal du luñuy top kon fala terum bul top fala terum bul sakku bil maasi ci moy yi ngay moy te dekke ko moy yalla yi ngay def mune bu ca sakku nak kasra shahwatiha neena berik bané xam ndax inna ta'ama wirna niki ñam wi yuqawi da fay degeural shahwata nahimi de nga mam apetit ku fuqule waaw bëgg bëgg aji fuqule manam ñam wi bu nexé neena bo topé sa ndey jor neena do bayyi bu mukk mune kon nak lu may yi neex neena na nga fexé rek ba bañ ci top sa banexu bakkan ndax bakkan mom soko topé rek mu duggal la ci kër go wul wona dugg mune ndax wan nafs bakkan bi ka tifli dafa melni goné intu milhu soko boyolé rek diko sétan bañ ko feral shab da fay mag rek ala hubbi rida'i ci bëgguk nam aw xalé mom boko bayé muy namp rek dana dem ba sax sikim di namp waye boko feralé nak mu daldi fer wa in taqtimhu soko feralé rek yan fatimi mu daldi fer mune kon nak bakkan goné la dang koy yamalé rek muy yam xam place boko yamalé wul nak mu uppal kon fasrif nanga wulbati hawaha bëgg bëggam nang koy wulbati nañuy wulbati nak wala xar mu jëm ci tolu jambur wa hadir nanga moytu antu wali yahudi ko jox la mu bëgg ndax kat innal hawa wirna niki bakkan feek yang koy jox la mu bëgg innal hawa wirna niki bakkan mata wala feek yang koy jox la mu bëgg yusmi murayla aw yasmi wala mu alak la wala mu ayibal la bok bakkan dal fiek yang koy jox lamu beug ben mo alak la wala mu ayibal
kon wara'iha nga sam sa bakkan bi wa hiya fil a'mali sa'imatun bu fekenteni itam aji boy li ci jeuf yi di dem nang ko sam bayiko ak sa beut ndax xar la rek muy dem te xar xamul dal wa in hiya istahlat al mar'a donte mom sax neexluna sam way bi tol bi muy foré donte neexluna ko fala tusimi bu ko boyal aw nang koy surveiller diko sam ndax kat kam hassanat barina bu mo rafet alele lezzatan ab banex lil maridi ni nitki fek ne banex bobu qatilatan ajrayl leg leg sabakan beglo la birti mbir momu sa alkane daf ca nek waaw misal mi meuna bañu sori xam nga ki tuuf cigarette té ñu bind ci paquet bi ni ki li baxul ci sa santé bis bu nek nga dang dangi bay bëgga dé waron ci jënd soomo naan wala nga jënd ci bok ordonnance bo fajo wala bok nga jënd ci saabu bo foté nga dem jënd ci lo xamné baxul ci sa santé lolu day tektale ni ki def lolu bakkanam la top waaw té itam lamu top rafetalal nako lo xamanteni mu ngi koy ray ndax cigarette day wañu dund te itam da fay bokku ci alak nit ki kon kam hassanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri ci fo xamne sax du xamne an sum niki poson bi wala toke bi bok fi dessa bi mu ci ñam wi lele nga top sa bakkan ci mbir yo xamanteni sa alkane ngi ci te yeguloko mu ne kon nak nga bayyi sa xel ci sa bakkan nga bayyi xel sa bakkan lol ndax sa non la non bi le gëna jégué moy sa bakkan motax mu ne wax sha dasa isa min ju'in wa min shiba'in fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami wax sha nga ragal ad-dasa isa xew xew yi min ju'in ci la la mom xef la wa min shiba'in wa lusu ndax kat fa rubba mahmasatin bayna xif go xamne sharrun mo gëna bon fop min tukhami neena ci tukhum maana yalla daf ni kulu washrabu wala tusrifu lek len nan len te bu len yaq ñu ni kat leg leg ñu ne la bul xif bu mu upp wante itam bur sur bu mu upp muneti leg leg itam sour bu mu upp dana gën xif bu mu upp ndax ki sour bu mu upp la muy mën ci jaamu yalla ki xif bu mu upp du ko mën ndax day faible waaw lool la dafa am nak ñaari sens ben sens bi modi e bu neewal sak jaamu yalla bu uppal itam sak jaamu yalla na nga fexé rek ba nek ci milieu bi waaw mom la way kat ba wax ne hubbu tanahi shatatu khayrul umuri alwasat waaw neena ndax hubbu tanahi bobu xir ci jaamu yalla bu mu upp man la yobbu ci ngistal waaw gattay lu ci jaamu yalla dana dem ba tax sax nga bayyi farata yo warona taxawé mune wante bobo gëna yees waaw ëppal ci jaamu yalla neena mo gën fuuf neena nga tayel ci ba am farata yo bayyi kon fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami mune wastafrigh ad-dam'a min 'aynin qad imtala'at min al-maharimi walzam himyat an-nadami mune wastafrigh nga sakko tour ad-dam'a rongañ min aynin mu bawo ci beut bu nga xamni qadim talat fesna min al maharimi ci ay baka muni wazam na nga taqo nak himyat an nadami karange ki reccu manam fuñ la fek rek na ngay joy ci ay bakar yo xamni dekk nga ko diko def ngir sak doomu adama ngir sak doyeti muni itam na nga dekk tu ak di reccu ndax kat yaangi ak bakanti bis bu ne mu duggal ci musiba wa khalifin nafs mu nga wutek sa bakkan
wa shaytana nangub wuti itab ak shaytane ndax shaytane limuy am am doole bala am doole ci yow ci bakkan lay jaar kon ñaari non len bu ñu la digal mukk ba nga top len nangub wuti ak ñom wa'simhuma nga len moy bul moy yalla nak waye moyal sa bakkan ak shaytane wa in huma dunta ñom ñaar sax mahabbaka nusha ñu lay selalal ak laye bir fatahimi nga len tumal tumal len wax ne yeen kat samay non ngeen li ngeen may digal baxul ay am naño xamni shaytané ak sen bakkan len gëna def xarit ci yalla mi len bind motax mu ne wala tuti' minhumā khasman wala hakaman bu ñak fayda mu bay top kenn ci ñom ñaar mo xam ci xulula wala ci atté bu ci top kenn ndax fa anta yow ta'arifu ya gëna xam taydal khasmi pexem xulo wal hakami ak atté leg leg bakkan bi ñew di xulo ak yow sheytane taxaw ne daf leen di atté bur deglu ki xulo ak yow bur deglu itam ki atté ndax kat borom ciq day moytandiku borom batu neen te comme yow am nga ciqul liman ak top yalla bu la sa bakkan de xulo ak yow ci ay bëgg bëggam bu ko top yow defal li la war rek bu sheytane ñewé bëgg la andil ay philosophe yo xamné xamulo fu mu joggé yow bu ko déglu ñom ñaan ñepp ndëgg sërëx leen lay wutal kon fala tuti' minhumā khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kayda al-khasm wal hakam mune ah man dal man imam busayri dal ma ngi diglé rek lu bax ma ngi joxé ay conseils yu bax té conseils yi may joxé kat ndikewumako man ci sama bop ba nopi xam nga yaronnabi sallallahu alaihi wasallam ci mandom nga bu dan war nit ñi daf dan wax ne ma ngi leen di ma ngi denk sama bop di leen denk ragal yalla ak top yalla imam busayri nak neena mom liko jaaxal modi ne ak liko titlo modi mu ngi diglé lu bax té faté bopam xam nga am nañu yalla wax ci alquran mudi ji fi ne atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ndax da ngeen di diglé lu bax té faté sen bop kon nit ki budé diglé lu bax dafa fekk mu warun ci ñëk mom ba nopi motax mu ne kon astaghfirullah ma ngi jéglu yalla min qawlin ci wax jo xamne mang koy wax rek bila amalin te jefewumako man dal laqad nasabtu bihi naslan li zi uqmi lolou dal mu ngi melni ku fekk jigen ji dul am dom mané dom ji moko jur jigen ji massa am dom mané dom ji moko jur wax bobu ni mu nekké waxi néna ki dura ki fen néna sama wax ji dal lolou la niru ndax diglé lu bax diglé ca ngay te sanguuma dal lolou jaadul kon ma ngi jéggelu yalla ci lolou ma def mune ndax amartukal khayra yow kat ma nglay digal lu bax lakin waye man kat ma tamartu bihi jefewumako wa mastaqamtu man kat teguuma ci siratal mustaqim kon fama qawli lak astaqimi ana lan mo war ana lan mo waral bok ma taxaw nan la jubal te man jubuma kon bala nga juble yow na nga fexé ba jub ba nopi mune kon dal man imam busayri manduma waye lolou waxin la rek mune kat wala tazawwadtu ti yobuluma qabla al-maut lu ñeuk may faatu nafilatan ben dolenti yiw man dal imam busayri ma ñak fayda man dal jemuma fexé ba may wut ay jëf yu rafet ak ndolenti yiw mo xam sarax la wala wax ju bax la wala ngab sama téré di jangé la wala yeneeni mbir yo xamné mu ngi bokku ci dengamam ci baqiyatu salihat pour mu nek ay ndolenti yiw ma denk ko sama bammel mudul ne rek dama tok di yaciara wala mu usalli man sax imam busiri julli wuma siwa fardhi ludul julli juroom yi ma yalla faratal walam asumi musuma wor itam ludul ramadan di wéru koor wi nga xamanteni mom lama yalla digal man dal sumay julli juroom ak wéru koor dal ci la japp waye taxul wér wu nek ma cey wor ñetti fan deng wala lek lek ma wor deng bu fekke sha'ban ñewna wala may wor yenen wor yo xamanteni yunus sallallahu alayhi wasallam dan nako wor musuma ko def buma julli suba itam bala ma julli suba duma julli sax ñaari rakka fajar yi
duma def itam shafa ak witar e man dal suma julle ge rek jogna dem sama yoon duma na fi le itam lu jitu tisbar duma na fi le ginaaw tisbar duma na fi le lu jitu takusan man dal lima yalla digal rek ci la yam man dal ma sagan man dal wala tazawwad yubalum qabla al maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolente yow walam usalli man kat julluma siwa fardhi ludul samay farata walam asumi teetam woruma ludul samay farata mune kon nak man imam busairi zalamtu toyna sunnata man yonu kana xamne ahya dan dundal adh-dhalama guddiya ila an ishtakat jamba tawat qadamahu nyari tankam ya lan la tawat ad-durr lor min warami bu bawo ci newi makna yunitibi sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamanteni yalla jegal nakoy bakaram sayyidina muhammad mi nga xamanteni li yalla bindi yep mo ci gën mom segam mom la yalla jegal jox ko ngeenel gum ma sa jox ken mo noppulul di nafila guddii ba tankam newi rawatina man mi nga xamanteni samay jëf agagul fen man imam busairi kon nak man dal togn na ka nga xamanteni dan na dundal guddii ba ay tankam newi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune lutax mune togn na yoonu ka nga xamne dan na dundal guddii ba tankam newi te liñu gis ci hadith modi yenenbi sallallahu alaihi wasallam dawul nafila ci guddii gi lu upp fukki raka ak ñaar mune waw fukki raka ak ñaar la dan nafila wante saar yamu dan tari nak mo guddu taxawaye yag waw xam nga ñaari raka yo tari qul wallahu ahad banna gat waye ñaari raka yo xamanteni dang ca commencer baqara ba maryam koku guddu na taxaway ba yag na waw kon yerenbi sallallahu alaihi wasallam fukki raka ak ñaar dan nako nafile guddi waye nak taxawaye dan na yag lol sax ba lolou mo juron ci mom tank ya newi motax mom yenent bobu lam tashtarit segam mo am farlu gogo rawati na man imam busairi nga gis ne kon imam busairi yalna yalla yok leram wayam danu sina ci sayyiduna muhammad limu don wax yeb def doon wiri rek waye ki mo soxla moy sang bu tedd bi tabarakallah mbok yi li modi li nga xamanteni gor gi santon nañu ko ñu dor ko insha allah fasiyene nañu ko agale top ko buntu par buntu ba mu jeex kon jeexal nañu buntu bu ñeek bi kon nak duñu def rek mudul yamale fofu waxtan wi ñu bayile nak tabarakallahu ustaz hasan fall te itam di gërëm suñu technicien bu baax bi di thierry wax deug yalla ligéyam rafetna te def nako itam ci xol bu mucc ayib yalla nañu ko yalla fayal yalla yalla barkel itam ligéyam ñuy gërëm itam suñu mbokk mu baax mi di hadi wad tabarakallahu kon duñu def rek ludul dello kaddu gi professeur hasan fall wassalamu alaykum wa rahmatullah.

0: jabake mauna sibata
1: laik dem tiwa wandembe gore tigenya pane ko kunu singem gani eske alakhira yudan tay
0: papa tedina nan

leena yu lix lañ leen di dëkkal ndax muñ goo xamante ni soxawoon nañ ko foofu ci àdduna di topp seen boroom te ñi leen wëroon pour découragé leen di leen gëmloo àdduna ak i caaxaan gestu wuñ leen lu dul seen yitte dafa nekk ci topp seen boroom ñu topp ko ba génn àdduna. Yàlla nee na ñooñu de danañu dajeeg danañu rombanteeg malaaka yi ci biir àjjana. Nee na malaaka yi nag di leen nuyu naan leen asalaamualeykum, yéen de marhaban bikum, dal leen jàmm, fii de seen kër la taraanga yi fi nekk yéen a ko moom. Yàlla nag nee na àjjana jooju nee na moo di nag kër gu neex ga, moo di kër gu dal ga, moo di kër gu teey ga, waaye nag kër googu borom jikko yu rafet yi rek ñoom ñoo koy dëkkee. Mu mel ni li ñu soxla woon ci comportement yooyu ci suñu waxtaanu tey moo di wallazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama, moo di gaa ñi nga xamante ni dañuy fanaan di jaamu seen boroom di naafila ngir am ci daraja yu kawe yooyu nga xamante ni yàlla dencal na ko jaamam yi. Suñu demee ci suratu sajda gis nañu itam yàlla di tagg ñi nga xamante ni dañuy bàyyi ba guddi gi xaaj ñu jóg di def seen i nawaafil. Mu wax ne tatajaafa junubuhum an almadaaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mu mel ni koon yàlla daal yàgg naa ñaaxaate ci nit ñi di def ay nawaafil ngir itam seen daraja ak seen i maqaama mën a yokku. Loolu tax na itam am na ay naafila yoo xamante ni nit ki war na ko de war na koy def ci bis yi di ko def itam ci guddi yi. Naafila yooyu nag moom leen leen indil tey. Ñu wax ni guddik dimanche am nay naafila boppam, guddi altine am nay naafila boppam, guddi talaata am na naafilay boppam, guddi àllarba am na naafila boppam, guddi alxames am na naafila boppam, guddi aljumma am na naafilay boppam, guddi samedi itam am nay naafila boppam, guddi gi am nay naafila, bëccëg itam am na ay naafila. Yooyu nag lañ leen indil tey. Mu ne bu fekkente ni guddi dimanche la, ñu ne naafilaam ñeenti rakaa la, wa amma salaatu laylatin ahad fa arbaun. Mu ne ndax ruwi an anas radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam man salla laylata al ahad arbaa rakaatin yaqra'u fi kulli rakaatin bi fatixati al kitaab wa qul huwa allahu ahad salaata marat fa ida faraga min salaatihi yastagfiru allaha sabaina marra yabcasu allahu taala ilayhi alfa malakin yaduuna lahu wa yastagfiruuna lah ila yawmi yunfaq fi suuf wa yuktabu lahu ajra shahidin wa tumha zunubuhu anhu walaw kaana bi cadadi nujumi samaa wa zabadi albaxr. Ñu ne jëlee nañ ci anas ibnu malik radiallahu anhu mu ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ne képp koo xamante ni julli nga ci guddik dimanche, julli nga ñeenti rakka, rakka bu nekk nga jàng ca fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon daal di sëlmal, rakka bu nekk nga jàng ca fatiha benn yoon, jàng ci qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Su ñeenti rakka yi matee nga sëlmal ni comme julli guddi la, nag li ñu wax moo di naafila guddi par ñaari rakka ngay julli. Bu fekkente ni naafila bëccëg la mën nga ko def ñeent, waaye bu dee guddi gi la te itam wax nañ ne ñeenti rakka nga ci war a naafila, kon da ngay naafila ñaari rakka sëlmal, naafilaat yeneen ñaari rakka sëlmal. Kon rakka bu ci nekk bëgg neen nga jàng ci fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Soo sëlmalee nag bëgg nanu nga def juróom ñaar fukki astaghfirullah, nga def astaghfirullah 70 fois mu di juróom ñaar fukk. Nee na soo defee juróom ñaar fukk ci astaghfirullah, nee na soo noppee nag yool bi moo di yàlla dana yebal ci yow lu tolloo junni malaaka yoo xamante ni dañu lay ñaanal. Waaw, dañuy boof rek toog di la ñaanal yàlla pour yàlla yokk sa maqaama
yalla itam djegal la say bakka neena itam dana ñu lay djeggulul neena ci bis bobu nga defé nafila bi baba buftu ba di wal neena malaika yi bis bu nek ñu lay djeggulul yalla di la ñaanal itam yalla neena itam dana ñu la bindal yoolu ku don xari ci yoonu yalla ba faatu ci dana ñu efasé itam say bakkar dang ci jottona def neena lu bakkar ye bari bari nak donte tol na ni sax bidiwu asamaani wala douchu geejji kon nafila bobu nafila bu am solo la ñu ne kep ko xamanteni guddig dimanche nafila nga ñent rakka yoy rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak ñetti qul huwallahu ahad neena yool bi la la yalla di defal ñu ne itam budé ci beccëg ga nak neena ñent rakka ba tay nga ci nafila mu ne ndax jëlé nim ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu ne ñent rakka nga wara nafila raka bu ci nek yang ci jang fatiha ben yon ak amana rasul ba ca genu baqara suratul baqara so demé ci fin ba amana rasul ba ci souf waaw mom ngay jang ginnaw fatiha ci raka bu nek neena bo paré nak bo selmalé nak ci ñenti raka yoyu neena bëgg ne nak nga jang fukki qul wallahu ahad ak ben ba pare nga tejé ko salatu ala nabi lolou moy nafila guddik dimanche ak beccëg ba sudé guddik altiné nénen nafila mom ñaari rakka la budé guddigi ñaari rakka la mune jël ñen ci abi umamata radiyallahu anhu mune rakka bu nek yang cey jang fatihatul kitab ben yon té modi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ayatul kursi fukk ak jurom jang al-ikhlas ben yon jang qul a'udhu birabbil falaq ben yon jang qul a'udhu birabbin nas ben yon neena yoolu julli gi nak neenen kenn mënu ko tak amul frontière waaw amul ben nit bu la mëna wax ne la fay bi la ci yalla fay ni la toll xamuñu ko ndax bari ku mu bari su fekkante ne def nga nafila bi ñu diglé ci guddig altiné ñu né budé ci beccigu altiné ba nak bëgg nañu itam nga nafilé ci ñaari rakka mu né lool nak ñu ko jël ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu néna rakka bu nek nak ci nafilé beccigu altiné néna Fatiha lañu bëgg nga jang ko ci ak ayatul kursi ak al-ikhlas aqulu a'udhu bil falaq aqulu a'udhu rabbin nas bu ci nek rek ben nga koy jang néna bo selmalé nak neena nga djeggulu sa borom nga wax astaghfirullah fukki yon astaghfirullah ba ma fuk su ko defé nak nga djulli ci yonent bi itam fukki yon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la djeggal sa bakkar yépp

Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngéné rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altiné ak beccëg yene itam gudé guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci Sumrat ibn Jundub radiyallahu anhuma mune nafila guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang cey jang Fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te mo di qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas benn yoon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngéné rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altiné ak beccëg yene itam gudé guddik talata néna nafilé yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan jëli ci Sumrat ibn Jundub radiyallahu anhuma mune nafilé guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak néna yang cey jang Fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad ben yon jang ci al-mu'awwidhatayn te mo di qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas ben yon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli shay'in qadir neena lolou nga wax ko 70 fois manam da ngay wax ginnaw ba nga selmale gane la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir neena nga wax ko nak 70 fois lolou modi jullik guddi talata mune bu fekkentene nak beccëg bala mune beccëgu talata neneen bëgg na nga nafilé ci fukki rakka mune lool nak ñu ko jëlé ci sëriñ bu ñu wax Anas an Anas radiyallahu anhu mune su jant bi démé nak ba yëkëtiku manam ci digënté mi di japp une heure yoy ci ngui koy jullé néna yaangi jang nak ci rakka bu nekk yaangi cey jang Fatiha ak ayatul kursi jang ci itam l'ikhlas ñett yoon manam Fatiha nga ci jang ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas ñett yoon bu fukki rakka yi mat waaw ngay julli rakka bu ci nek ci fukki rakka yi tang cey jang Fatiha ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas nga jang ko ñett yoon koku itam yool bi nga ci am ken xamul nu mu toll kon lolou modi nafile guddik talata ak beccëg ba sidi guddik alarba la guddik alarba mom itam amna nafile buñu santane pour ñu def ko ci ñu ne nafile ba nak ñenti rakka lay nek ñu ne jël neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu wax ne jullik alarba ñenti rakka la mune rakka bu nek nak yang cey jang Fatiha ben yon l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad nga jang ko ci ñeen fukki yon ak ben waaw nga jang ko ñeen fukki yon ak ben muy 41 qul huwallahu ahad mom ngay jang ci gannaaw Fatiha ci ñeenti rakka yoy mune bo selmale itam nga def astaghfirullah nga def ko 70 fois nga def astaghfirullah 70 fois muy juroom ñaar fukki yon astaghfirullah lolou modi nafila guddik alarba
su fekke beccëk bala nak mune na rakka ya nga wara julli ci beccëgu talat alarba neena fukki rakka la ak ñaar neena itam da ngay dem ba bu beccëk bi yëkëti ko manam ci digënté midi 1 heure japp 1 heure kotu yoy nga koy julli mune ndax jëlé neen ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune nafila bi dal fukki rakka la ak ñaar neena te yang kay jang umul qur'an mudi fatiha bi alhamdulillahi rabbil alamin mom nga ci jang ci rakka bu nek jang ci itam ayatul kursi ben yon jang ci al-ikhlas ñett yon jang ci itam al-mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas bu ci nek nga jang ko ben yon jang qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon jang qul a'udhu bi rabbin nas ben yon waaw kon fatiha nga ci tari ben yon ayatul kursi ben yon al-ikhlas ñett yon te modi qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon qul a'udhu bi rabbin nas ben yon kon lol modi julik beccegu alarba mu melni kon bobu itam nafila la go xamanteni la ca nek ci ngeenel ken xamul namu toll bu ñëge ci nafila guddik alarba ak beccëk ba neena dañu ñëw ci nafila guddii al-khamis ak beccëk ba ñune wa amma salatu laylati al-khamis fa thaman manam nafila guddii al-khamis neena juroom ñetti rakka lay nek juroom ñetti rakka le nit ci di nafila ci guddik al-khamis mu ne lolu itam ñu ko solo jele ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne rakka bu nek neena dang ci jang fatihatul kitab mu di alhamdulillahi rabbil alamin jang ci itam ikhlas mu di qul wallahu ahad fukki yoon waaw ci juroom ñetti rakka yi neena bo selmale nak nga wax li la ilaha illa allah al haqq al mubin mom ngay wax nga wax ko 100 fois manam temeri yon wa bo selmale ci juroom ñetti rakka yoy nga xamantene rakka bu ci nek yang cey jang fatiha ben yon l'ikhlas ngay jang ko fukki yon neena so selmane nak ci julli ga bëgg neen nga zikkar tur wi te bat bi te modi la ilaha illa allah al haqq al mubin la ilaha illa allah al haqq al mubin nga def ko 100 fois modi temeri yon lol modi nafila guddik al khamis sudi beccëk ba nak nenen ñenti rakka nga ci nafila nene itam lolou itam ñu ko jëlé ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune rakka bu nek yang ci wara jang fatihatul kitab ci ñenti rakka yoy nga wara nafile ci guddi ci beccigu al-khamis neena yang ci wara jang fatihatul kitab muli alhamdulillahi rabbil alamin ak iza jaa nasrullahi wal fath mom itam nga jang ko juroom fukki yoon inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar mom itam nga jang ko juroom fukki yoon neena so noppé nak ci julli ga neena nga def l'istighfar manam nga djeglu sa borom 70 fois mudi djuroom ñaar fukki yoon yor sa kuru sek nan astaghfirullah ba mat djuroom ñaar fuk lol itam mom modi nafila guddik al-khamis ak beccëk ba e nafila guddik al-juma ginnaw biñu joggé ci nafila guddik al-khamis ak beccëk ba nafila guddik al-juma wax ne ne ñaari rakka la yene jele nen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune nafila guddik aljuma mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yang kay jang fatihatul kitab ak iza zulzilatil ardu zilzalaha mom yang kay jang juroom fukki yon kon 50 fois ngoy jang su ko defé bo après nga selmal lolou mom moy nafila guddik aljuma sude beccëk ba nak bëgg nañ ci digënté tisbar ak takusan nga nafila fa ñaari rakka may ne ndax lolou ñu ko jël ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mune rakka bu ñëk ba yang kay jang fatiha
ci ñaari rakka yoy nga xamanteni bëgg nañu nit ki nafila ko ci beccugu aljuma ci digënté tisbar ak takusan bëgg nañu nga nafila ci ñaari rakka ya ben neena ci première rakka bi yang ci jang fatiha ak ayatul kursi ak qul a'udhu birabbil falaq juroomi yoon manam ñaar fukk ak juroom qul a'udhu birabbil falaq yang koy jang ñaar fukki yoon ak juroom ci rakka bu ñëk bi su dé ci rakka bu ñaarël bi bëgg na nga jang ci fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad ben yoon jang ci qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak juroom kon feulé ci rakka bu ñëk ba yang ci jang qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukk ak juroom ci rakka ñaarël bi yang ci jang itam qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak juroom kon dal ñaari rakka yi ñu bëgg nga jindi ko ci beccëgu aljuma ci digënté tisbar ak takusan premier rakka bi fatiha nga ci tari ben yoon tari ci ayatul kursi ben yoon tari ci qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukki yoon ak juroom ñaareru rakka bi yang ci tari fatiha ben yoon qul huwallahu ahad ben yoon qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak juroom su ko defé nak ginnaw bo julé ba nopi bëgg na nitam nga zikkar li modi nga wax la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim nga zikkar ko juroom fukki yoon ñene li dal mom modi julik beccëk kon julik aljuma wax nañ len guddiga nafile yi nga wara def te ñaari rakka la ak sar yi ci wara tari gude itam beccëk ba wax nañ len ñaari rakka yi ci wara nafile ak sar yi ci wara tari bo pare itam ñaan giñ ci wara ñaan te modi la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim nga def ko itam juroom fukk yoon mune itam aljuma amna ay discipline amna ay teggin ndax bëgg nañu nga nafile ci aljuma ci guddiga ñenti rakka su fekke mën nga ko rakka nga jang nak ci rakka ya rakka bu ñëk ba suratul an'am mom nga cey jang bu ñaarël ba nga jang ci suratul kahfi bu ñettël ba nga jang ci suratul taha bu ñentël ba nga jang ci suratul yasin ginnaw fatiha waaw premier rakka fatiha suratul an'am ñaarël rakka fatiha suratul kahf ñettelu rakka fatiha ak taha ñentelu rakka ba nga jang fatiha ak yasin su fekke mënulo ko itam bëgg nañu boko mëne def itam fatiha ak yasin premier rakka fatiha ak sajda deuxième rakka fatiha ak suratul dukhan troisième rakka fatiha ak suratul mulk quatrième rakka lol dal bëgg nañ ko kuko nafile ci guddik aljuma ñu ne jeule nen ci manam yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man salla fi laylatil jumaa rak'atayn yaqra fi awwal rak'a yasin wa fi thaniya tabaraka alladhi bi yadihi almulk wa atiya fi kulli harfin nuran yas'a bihi yas'a bayna yadayhi wa ya'khudhu kitabahu bi yaminihi wa yuktabu lahu bara'atan minan nar ñu ne kep ko xamé ñu ne yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne kep ku julli guddik aljuma ñaari rakka bu ñeek ba nga jang ci yasin ak fatiha bu ñaarel ba nga jang ci itam fatiha ak tabarakalladhi bi yadihi almulk neena yalla dana la jox neena haraf yoyu harafi sar yoyu neena haraf bu nek dana ko def leer bo xamanteni ëlëk yowal xiyam mo lay leralal yoon wi neena itam ëlëk so dekké dana la jox téré sa téré danen la ko joxe ci sa loxo ndey jo te itam danen la bindal ne la yow mi kat ku set nga wicc ci safara do fa dugg ñu ne itam sopp nañu lool ci nit ki su fekkentene dugg na ci bisu aljuma dem na dugg ci jumaaja bëgg nañ bala def dara mu nafila ñenti rakka waaw rakka bu ci nekk mu jang ci fatiha ak qul huwallahu ahad juroom fukki yoon loolu itam bëgg nañ ko gis nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli nga julli gi te modi bo duggé ci jumaaja lu jitu ñuy julli juma
nga fex ba jitu fa nafila ñenti rakka rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak l'ikhlas nga jang l'ikhlas ba jurum fukki yon ben ku ko def yalla dana la sam ci sa bop sam la ci sa alal sam itam say dom mu ne itam jox la ndam fi ci aduna ak al-akhir ñu ne itam bari nañ ci bëgg nañ ci guddé aljuma nit ki dal li ci bari lu muy julli ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam bëgg nañ ko ci guddi ga bëgg nañ ko itam ci bëcëk bi te muy bari loy julli ci yenenbi ñu ne jël nañ wax nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli ne yenenbi ne kep ko xamanteni julli na ci man bisu aljuma jurom ñett fukki yoon neena yalla dana ko jéggal ay bakaru jurom ñett fukki at lolou itam lu am solo la julli ci yenenbi jurom ñett fukki yoon boko defé yalla dana la jéggal sa bakaru jurom ñett fukki at kon ñun ñamagul jurom ñett fukki at mom xamna ne suñu dana gëna nek suñu bénéfice ñu wax yenenbi sallallahu alaihi wasallam bimu waxé wax bi ñu ne ko waw kayfa salatu alayk naka lañuy julli ci yow muné qulu allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne ko waw yow yenenbi naka lañuy julle ci yow muné wax len allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne sopp nañu itam ci bisu aljuma ku ci jang ci guddiga ku ci jang suratul kahf neena ba sopp nañ ko itam ci beccëg ba suratul kahf dal bëgg nañ ku ko jang ci beccëg aljuma ak guddiga ñu ne itam kep ko xamanteni jang suratul kahf ci guddiga wala ci beccëg ba neena yalla dañ la jéggal say bakkar la ko dalé ci aljuma ban ko jangé ba benen aljuma di ñew neena itam lu tollo juroom ñaar fukki junni malaaka danañu lay ñaanal di julli ci yow neena itam yalla dana def neena suba gogu bo xeyé ci jamm rek ngay xey te yalla dana la mussal ci jangoray boros ak gizam ak fitnatu masihud dajjal ñu ne itam bëgg nañu ku ci julli itam salatu tasbih xamna tan bi mo ñu dul may ñu detaayé ko waaw salatu tasbih bëgg nañu ñenti rakka rek la bëgg nañu dal ku ko julli ci bisu aljuma dal nit ki bu sañon chaque aljuma mu def salatu tasbih loolu itam lu am solo bu de nak julli bisu samedi ñu ne juroom benn rakka la mune ndax jeleneen ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune rakka gu nek ci bisu samedi beug nañ nga jang ci juroom benn rakka yoy nga jang ci Fatiha l'ikhlas ñetti yoon ñu ne itam bu de julli beccëk ba ben beug nañ nga jang ci neena bu de julli beccëk ba ñenti rakka la mune lolu ñu ko jele ci serigne buñu wax Abi Hurayrata mune rakka gu nek yang cey jang Fatiha aqul ya ayyuhal kafirun neena nak gannaaw bo julle nak ba noppi beselmal ci julik beccëg neena bëgg nañu nak ci bisu samedi bobu bëgg nañu nga jang ayatul kursi ben yoon neena li dal mo doon julli yi nga xamanteni modi julli semaine bi semaine bu ci nek bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yu ko jago ñu ne wéru shawwal itam mu di wér wi ñu jëm bëgg nañ ci dal nit ñi ci guddi korité ga neena ñu julli ci manam bu ne suba lañuy wori bëgg neen nga julli fukki rakka bu nek nga jang ci fatiha ak l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad fukki yoon neena booru ko ay nak ginaaw bi nga waxe subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nga wax li subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon neena bo noppé nak ci julli gi nga jéggulu sa borom lu tollok junni yoon neena nak après nga sujotat ci bir sujot bi nak nga jang ñaan gi te modi nga wax ya allah ya rahman ad-dunya ya rahim al-akhirah ya hayy ya qayyum ya zal jalali wal ikram ighfir li dhunubi wa taqabbal sawmi wa salati su ko defé nak nga ñaan sa aajo koku ak julli la go xamanteni bëgg nañu julli bi julli ko bu ñe suba lañuy wori ñu ne itam ñaarelu ñaari julle ci am premier julli bi moy lolu ñaarelu julli bi itam modi ci beccëg nga koy def gennaw ba nga julli je korité ba ñew ñenti rakka lay nek rakka bu ñëk ba bëgg neen nga jang ci fatiha ak subhi isma rabbikal a'la rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak wash shams wa duhaha ben yoon
raka ñettel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak wadduha wal layli iza saja ben yoon raka ñettel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon lolu itam bëgg nañu ko ci beccagu korité ginaaw bo jullije ba delu ci sa kër nga nafila itam ñenti raka yi raka bu ñëkk bi nga jang ci fatiha ak subhanaka isma rabbikal a'la bu ñaarel bi fatiha wa shams wa duhaha bu ñettel bi fatiha ak wa duha wal layli idha saja bu ñentel bi nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon su ko defé nak nga selmal ñaan say soxla mbokki julliti mbokki deglu kat yi waxtu wi dafa jeex sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbokk abdullahi chub waye nak ñun

daldi fatu genn aduna denga iblis daldi retourner wat ñew fekkat ayuba mu ngi ci jakk ji di julli mu ñew ne ko yaangi tok fi di julli waye sa dom yeb de nañu ndax keur ga daanu ci sen kok bi mu noppé jullem ba paré lako gestu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni liñuy wax naan gor bu soppé ku deug la mom dal kaddom ben la mangi sante bour bi nga xamanteni moma joxone dal di koy jëlat lolou nak dal di def ci iblis ak mer ndax yaakar na ne nit ki suko jaare ci alalam mën nako merlo waaw bu do nit ordinaire mën nako merlo waye nak bu de nit ko xamanteni yalla rek fess ci xolam koku duko merlo mukk mu jaar ko ci ay domam te al mal wal banun zinatu hayati dunya yalla neena alal ju bari ak ay dom neena moy taru aduna yow nga gem lol lepp gisuloko ludul yalla rek nga gis koku nit simple munuko koku nit ku yar bopam rek ci jiko yu kawé mom moko mën kon ayu fekkon na mu yar bopam ci jiko yu kawé yoyu motax bi iblis ñewé ne ko say dom yépp dénen munako yalla mako joxon nangu nako moko sañ légui nak iblis da di mar bayiko ba muy continuer julém mo dal di ñew da di euf duggal ngelawal shaytané ci ay noppam ak gemmiñ ak gemmiñam manam euf ko ngelaw lo xamanteni li nit ñi di wax leg leg ngelawul shaytané mu dal di koy euf ben ngelaw ngelaw la nak mu nga jaar ca bakkan ya jaar itam ca nopp ya lolou nak def ci ayuba febar bo xamanteni febar bu metti la nga xol ne yonenti yalla ayub ak fi mu tollon ci alal ak taranga febar na febar bo xamanteni dem na ba ñepp diko daw legi ñak na alalam ñak na ay domam ñak na wëram mu jigi nak yaram wi dem ba soppeku ciopeku go xamanteni wax deug yalla neexul wona jégué ba nit ñepp diko daw fofu nak fekk amon na ñetti jabar ñaar ñe daal di ñew ne ko ñun de ni jaay luñu bëgg moy nga may ñu baat ndax daal wax deug yalla fu ne ni kenn mënatu la jariño yow xamna damé rek la déssé mu ne lan waaw may na len seen baat ñu dem légui daal benn soxna rek la déssé mu di rahmatu mi nga xamanteni e seut la ci yonentu yalla ayub e yonentu yalla yusuf te yonentu yalla yusuf mom mo nekkon e aziz misr légi yonentu yalla ayuba nek ci fièvre bobu fièvre bi metti lol mbokam yépp daw alalam yakuna domam yi gennen aduna wéretul déssewul loolul ben soxna mo koy teural di yëkëti diko jox muy lek ñu dem ba amatu ñu dara yoretu ñu dara fañu dekkon sax gennenen len ndax wax ne fièvre bi day walé comme fièvre bi day walé nañ ko genné ci dëkk bi ñu jël ko sanni ko ci biti lool lepp yent yalla ayuba muñ rek andak yalla ndax inna allaha ma'as sabirin mu muñ gu for muñ go xamanteni muñ gu yéme la wayé bis soxnam gennon na doon wuti lo xamanteni e luñu mëna dundé la ci walu dugub lu jëm ci walu mburu wala leneen lo xamanteni mën nañ ko dundé yalla dogal nak ba mu démé yeexa ñew yeex gogu nak tax ayuba yaakaar ne soxnam da doon dox tanki chaxaan ba mu gëñné su delu sé dana ko door waye yalla wax yu ko wax ko né ko sa soxna sidé doxul ludul jam doxul ludul yiw yow rek la doon wutali lo xamanteni dang ko mëna lek waye doxul tanku chaxaan waye nak kum gëñ nga na nga wut takku ñax su ko défé nga door ko ko kom door nga wax su ko défé nga baña téñu sa ngiñ yalla dogal e yent yalla ayuba fébar bi metti febar

0: na waxtu yo xamne bëgg nañu ngay ñaan ci waxtu yoy ndax waxtu yoy dafa nek sa'atul ijaba waxtu la yo xamne ku ci ñaan yalla yalla nanguko bokku na ci waxtu yoyu modi waxtu wi ngay julli ndax ci bir julli amna barap yo xamanteni maynen la nga ñaan fa lu demé ni ci bodé taya taye bu mujju ba so taya ba mu jeex julli ci yonent bi ba mu jeex so noppé nak man nga dugal fofu say ñaan waaw fofu dana bo taya julli ci yonent bi man nga fa dugal ay ñaan ñaan say aajo niki non itam waxtu wi nga sujote ci julli man nga ñaan say aajo barap yoyu barabu ijaba la bo fa ñaané yalla mën nako nangu niki non itam wax ne ñaan buñu nangu nek na ci gep bepp julli buñu faratal manam bo julle suba ba nopi bul jog nonu rek dem ñaanal ndax fa nga ne assalamu alaykum fofu bo fa ñaané yalla nangu ko niki non itam bo julle tisbah bo ne assalamu alaykum ñaanal barab buñu nango ñaan la bo julle takusan nonu bo julle timis nonu bo julle ge nonu niki nonu itam bisu arafa yow mo arafa bis la bo xamanteni taxaway bobu bo fa ñane yalla nanguko kon ku yalla yoboti makka taxaway arafa lo am ci aaju tuduko ndax yalla da fay nango ñaan niki nonu itam bu fekke julit ñi dajé nañu ci barab bo xamne dañu fa dajé di tuddu yalla nenañ barab bobu itam barab bu yalla di nango ñaan la lo am ci aaju dawal ko fa wax ko ba yalla degugo nga tawat ko ko ñaan ko ko dana la ko may kon fu nit ñi dajé té di tuddu yalla mo xam ci guddé aljuma yi la wala ci barab bu mënti doon yew na nga fexé rek ba bo amé aajo rek tuddu ko fa jambat ko yalla niki nonu itam wéru koor wéru ñaan la waaw ku amé aajo man ngay ñaan ci wéru koor ngay ñaané ci wéru koor rawatina nak waxtu dok wa rawatina itam guddi laylatul qadr waaw ndax barab yoy yep barab bu ñaan niki non itam bo jappé ba nopi bëgg nañu nga ñaan surtout ñaan yi nga xamné yoonent bi teural nako né bo jappé ba paré mën nga ko ñaan ñaaré ñaan yoyu boko ñaané yalla dana ko nangu gannaaw ñapp ba mi sa soxla ñaanalé ko niki non itam bisu aljuma bo julige juma bu iliman bi de khutba bu ñeuk bi ba tok digeunte ñaari khutba yi fofu arre bu ndaw bobu iliman bi di def digeunte bobu yalla dana fa nangu ñaan kon bo amé aljo nang ko fa tuddu ndax barab la bo xamne yalla daf ci nangu ñaan niki nonu itam bisu aljuma buñu julle takusan ba nopi amna fa waxtu wo xamanteni lu fa nit ñaan yalla nanguko ci digënté fiñu julle takusan ba fiñu julle timis ñu ne nak waxtu wowo mu ngi ci mujju waxtu takusan fofu la nek waxtu wowo nga xamne ku ci ñaan yalla nanguko neena mu ngi ci mujju waxtu takusan wa waaw loolu waral sax tariqati jan di ci def hadratul juma pour dagu ngeneelu waxtu wo nga xamanteni waxtu ijaba la niki nonu itam bokku na ci waxtu yi nga xamanteni yalla dana ci nangu ñaan xaj bu mujju bi ci guddi gi bo xaje guddi gi ñetti xaj bu mujju bi wax ne waxtu la wo xamne ku am problème bayil ba guddi gi xaj nga julli sa ñaari rakka ngeen jannew so mene ñent baxna so mene juroom ben baxna bu mene juroom ñett baxna waye nak nafila guddi ñaar la nga julli ñaar selmal julli at ñaar selmal beke ñaari rakka nga mën di julli sa ñaari rakka jakar lok sa borom ñaan ko nenen waxtu wo ku fa ñaan yalla yalla nanguko niki nonu itam ki te dalé ñap koku bu yewu ci guddigi wax ne waxtu wo mu yewu ci guddigi bu ñaané rek yalla nangu kon ku tudalé ñap bo yewu ci guddi gi nga ñaan yalla bala nga nelawat
1: waaw
0: nga ñaan yalla bala nga nelawat niki non itam digënti fiñu noddé ak fiñuy liqamé waxtu wu yalla di nango ñaan la waaw digënté fiñu noddé ak fiñuy liqamé waaw fiñu noddé ak fiñuy taxawalé julli digënté bobu yalla dana fa nango ñaan waxna ni itam jamono bi ñuy noddu jamono la bo xamanteni yalla dana ci nango ñaan jamono bi taw di wacc bu taw di wacc rek neneen waxtu wowu waxtu wu yalla di nango ñaan la jamono bu taw di wacc kon bu dé taw ko am soxla nang ko jambat yalla neneen itam bo dé naan ndoxum zamzam neena bo amé soxla tuddu ko ci and ak yene bu sel nak ndax yalla dana ci nangu ñaan neena itam ñi dem makka buñ dé sanni jamratul sughra ak jamratul wusta neena ñaari jamra yoyu neena danañ ci nangu ñaan kon ku koy sanni nang ci na fa ñaanale niki nonu itam barab biñuy wax safa ak marwa ay barab lañ yo xamanteni lo fa ñaan yalla nanguko kon ku yalla yobbo ci makka ñaari barab yoyu bo amé sa soxla nang ko fa ñaan ak ci masharul haram mom itam barab la bo xamanteni dañ fay nangu ñaan mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala dañu ko gëreum ci buntu bu yaatu bi nga xamanteni ubbil nañu ko mudi buntu ñaan te mu mëna labal suñuy ñaawteef mën ñu bijjil njariñ yu reuy yo xamanteni mën nañ cey jage aduna jage ci alakhirah mu melni kon dañu wax alhamdulillah lim bu amul dayo di gërem yalla ba faaw di gërem yalla limu bind ci ay mindeef di gërem yalla limu jamono yi di gërem yalla gërem gu amul ab ci xewal gu reey gi mu ñu defal te modi ñaan mu melni am nañu nga xamne yalla dana nangu seen ñaan ndax duko dello ñoña bokk nañu ci ñaanu ku ñu togn yonenti bi neena moytandiku len ñaanu ku ñu togn parce que yalla duko dello daf koy nangu mune lu mu yag itam ñaan ga ñu ko acc ko niiri bis yalla dana xey nangu ko kon aji togn ji na moytu ndax ki mu togn bu ko ñaanale mu dal ko.

wante ki nga xamne xam xama taxone mu bew modi Bal'am mi nga xamne mo dajewon ak yonentu yalla Musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon e borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën na ko ndax xam xam ay mbooti xam xam yu rëy yu ko yàlla joxoon ba loolo taxoon na mu def faas yonent yàlla Musa noonu ko di ko fexeel far yàlla alak ko. Kon benn bu nekk ci ñaar yooyu baaxul waaye kumu ci ñaari borom doole yooyu mu di borom xam-xam bi ak borom alal bi su nangoo yaru nangoo déglu waarate yu teey te sell dana dem ba ak mbewte soru ko lool loola tax ñu ne bëri na ay boromi xam-xam wala boog ay buur yu nga xam ne daan nanu woo ay nit yu nga xam ne ay nitu yàlla lanu wala ay boromi xikma lanu ñuy faral di tokki seen wet di leen waar ndax wax nañu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam toog na bis di xutba di waar nit ñi pour seen xol dund mu ne ayuha nnaas al ayaamu tutwa wal a'maaru tafna wal abdaanu fi thara tubla wa an al layla wa nnahaar yataraakadaani taraakud al bariid wa yuqarribaani kulla baiid wa yaxluqaani kulla jadiid wa fi dalika cibaadallah ma alhaa an alshahawaat wa raggaba fi lbaaqiyaati alsaalixaat yenent bi toog na bis mu ne yen nit ñi maa ngi leen di yëgal ne fan yi dafa mel ni yàlla daf koy taxañ léegi bis yi dafa gaaw lool xam nga léeg-léeg da nga gis nit ñi naan ay ata gaaw wala weer a gaaw mel ni fan yi dañ koy taxañ yonent bi waxoon na ko démb di waar nit ñi ne leen fan yi de mu ngi mel ni dañu koy taxañ mu ne ko dund gaa ngi jeex ndax bis bu ne ngay jege ak màggat bis bu ne ngay jege sa rëddu dee mu ne ko itam yaram yëpp mujj nanu rab ndax ku ne bis bu ne yaa ngi jege ak màggat mu ne bu dég bëccëg mu ngi yukk di daw dégg nga mel ni ay daaba mel ni ay mbote yuy daw wala mel ni ay cumbur doomi mbaam yuy daw daw yu gaaw yooyu nee na noonu la guddeeg bëccëg di dawe noonu itam la ñuy remplacante nee na ñu ngi jegeel bépp distance bu sori woon nee na itam lépp lu bees guddeeg bëccëg ñu ngi koy rappal kon nag yéen jaamu yàlla yi loolu de su fekkee settantal ngeen ko xalaat ko da ngeen sori xe mem teef yeeg bëgg-bëgg yeeg mébét yi te dëkmal baqiyaatu saalixaat yi te moo di jëf yiw yi nga xamante ni ëllëg mooy tax ngeen mucc moo tax ñu ne maymunub nu mahraan ba mu dajeeg xasanul basri yi daf ko wax ne ko man di bëggoon naa dajeeg ku mel ni yow ndax xasanul basri yi dafa nekkoon sufyanke boo xam ne waxam dafay dal ci xol su itam waxam dafay dundal xol ndax ay waaraatam dafa rafetoon mu ne ko yow xasanul basri dama bëgg nga waar ma dama bëgg nga toyal sama xol xasanul basri daal di koy jàngal aya alquran bi ne ko afara ayta man ittaxada ilaahahu hawaahu mu ne ko ndax yéemu la ki nga xam ne dafa topp bànneexu bakkanam rek mu di yàllaam lu mu ko digal rek moom lay def te loolu bari ci àdduna bi am na ñu nga xam ne foog na ne bés bañ ci amul seen bakkan rek lu nu topp faale wuñu yàlla ci dara seen bakkan rek
mu jangatal ko benen aya ne ko afara'aita immatta'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un muniko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima len jox ci xetu taranga ak banex barina wanti ku ci dundon temiri ati banex sax bu de ñewé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax ne prokh du gërem ñamu daw waaw prokh du gërem ñamu daw modi ne banex bo wessu rek day melni muso ci jaar waaw nga xamni kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jaamugo ndax bo dundon temiri ati banex itam bu de ñewé nga melni musulo jaar ci banex waaw wala bisu ben bisu metti rek bu ñewé nga melni musulo jaar ci banex neena maymun ibn mahran ne ko alayka salam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida muniko yalna jamuk yalla andak yow ba faw yow hasanul basri yow de war ngema warate bu rafet ndax ñaari ay yi ngema jangal yokkat na sama ngëm namat na sama pass pass ñu ni ñoom buuli yi nga xamanteni yalla baxé won na leen ak ngëm te leg leg seenu nguur nar leen yobbu ci mbewte dan nañu jël ay boromi xam xam diko tek ci seen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajé ak ñoom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mëna bew ñu ni bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lool ci kaddu yu jekk te rafet ku melni imam ali karamallahu wajhahu ndax wax na ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax ibnu maljam la'anahullah bi nga xamanteni door nako jaasi pour na mon ko ray ndax sidna ali ibnu maljam moko ray ci jaasi wax nañu ni bimu ko dooré jaasi ji sidna ali dafa xam bimu xame ba xambiliku neena lu jitu muy faatu wona domam ji ñuy wax hasan ak husayn hasan ak husayn bi ñu ñëwé sidna ali denk na len toyal na sen xol mu di kaddu ndenkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga faatu mun len usikuma bi taqwallahi ta'ala war raghbati fil akhirah wa zuhdi fid dunya wa la ta'safa 'an shay'in fatakuma minha fa innakuma 'anha rahilan اِفْعَلَ الْخَيْرَ وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا ثُمَّ دَعَا مُحَمَّدًا وَلَدَهُ وَقَالَ لَهُ أَمَا سَمِعْتَ مَا أَوْصَيْتُ بِهِ أَخَوَيْكَ قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنِّي أُوصِيكَ بِهِ وَعَلَيْكَ بِبِرِّ أَخَوَيْكَ وَتَوْقِيرِهِمَا وَمَعْرِفَةِ فَضْلِهِمَا وَلَا تَقْطَعْ أَمْرًا دُونَهُمَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمَا وَقَالَ أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيك وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو إلى آخر ديني Sidna Ali bimu xembiliko gannaaw bañu ko doore jaasi joju bamu xembiliko ci xamba dafa wo Hasan ak Husayn ne len ma ngi len di denk ngeen ragal Yalla ma ngi len di denk itam seen bëgg bëgg yépp ci al-akhirah ak taranga yi fa nek ma ngi len di denk ngeen deddu aduna def len li len Yalla digël lim len téré ngeen bayiko bu len metti lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu len ko metti fi ngeen fi ñaké auto bu len ko metti fi ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu len ko metti lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def len yiw te dekk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farat mukk togn kat
bum len jer ci alal bam tax ngeen farak mom bum len jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk kuñu togn na ngeen ko dimbali na ngeen laxasu jappale ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan mu gessu ne ana sama dom ji wax muhammad mu fek mu don dom bi gëna ndaw ñu woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax sa ñaari mat mu ne ko waaw mu ne ko kon nak ma ngi lay denk lima leen denk legi nga degg ko ma ngi lay denk nga japp sa ñaari mat ñi te and ak mom na nga leen wek te ormal leen na nga xam itam seen gënël ci yow ndax ñu la fété mak te mak ki fele ndax taw ci fami taxawayu bay la yor bu dé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bul dugg mukk ci mbir ludul ba jiso nga ci ak ñom laaj len ci ndigal na nga xari top ñom na nga len def and mu ne ko nak mu gestu mom sidna ali ci hasan ak husayn ni ma ngi len di denk sama dom ji ma tudde muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak tarang na ngeen ko ciaral te mu ñol ko ndax kat seen mbokk la seen baye ko jur ni mu len juré te xam ngeen ne man mi ko jur sopp na ko bëgg na ko kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisee sidna ali def ko dafa bëgg ci fami jubo am ci depo am ci nax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu démé ba nara faatu mu xamne digam jégena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi bi ñu ëndé say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yëkëti leen say wi ngeen damu ko ku ne yëkëti say say wi jëm jëm damu mënu lo ko dam ñu tek mu ne leen tas leen ko ñu tas ko tasare ko mu di ay banti bant mu ne ku ne ne jël benn bant damu ko ku ne jël benn bant daadi dëngël rek mu dam mu ne waaw leson la buma len di jox pour wane ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay ah ñoom da nga na ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ño di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ len meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen taxale ko nak ku jëm ci yeen dara man ko kon nak na ngeen am nek ben lolou la imam ali di junju ci andu hasna husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fete ndaw mun ya baniya yeen samay dom wusikum bi taqwallah ma ngi len di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wete ak bu ngeen nekk ci nit ñi wa kalimatul haqq fi rida wal ghadab mun itam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bege ak jamono bi ngeen mere wa amna ko nga xamne yar nañ ko ci deug ak deug ba su mere wax deug su contane wax deug mom dal mere nit ci du tax sax mu soxal ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni de nga ma mer rek tax mu wax ko mu ne ko yabani yeen samay doom ma ngi leen di digal ngeen nek ñi digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew ba tax na kon comme wa tilkal ayyamu nudawiluha bayna an-nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wëndel rek ci nit ñi lele nga gis ñi amone demb ñak tay lele nga gis itam deeng nga ñi ñakone demb am tay lool lepp machi a yalla la ciobarem la waaw loolu taxone bu ci ñu ne bu xife da fay retane
bu ne ko lutax ngare mu ne nax dama contane xamne rek li ko sour su souré joy ñu ne ko lutax mu ne xamna ni dal sourna waye xifa ci top lolu tawhid la imam ali ne len ma ngi len di jënk ngeen mandu ci seen xarit ak seen non wa sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxdul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tafal graat yu mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom wa na ngeen mandu rek fexeba and ak yalla ci lepp mo ne itam ma ngi len di jënk ngeen di liggéey ci jamono ci warté ak jamono tayel su ngeen sawaré liggéey leen su ngeen tayelé jëm leen liggéey mu ne ndax al kalbu taif khairun min al asad ar rabit mu ne ko ndax xaj bu sawar mo upp doole mo gën fofu ngay ndago tayel ngay ndago xamné fu mu bof jogu fu kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bop di liggéey bañ di sukkandiku ci ñaqku nit ñi na ngeen itam gërëm yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqari mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexé yalla bu naqare yalla

0: yo xamni ay du meuna nek ay bu fekke aljana ci top yiw du meuna nek yiw bu fekke safara ci top manam ki nga xamni dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko tek wala fitna yamu nekke nanguna ne yalla ko tek waaw mbollem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil mudundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolou ko dal du ay ndax ay wo xamne aljana ay top ca gannaaw lolou xewal la wante du ay wajhu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nat yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ni ngeen ko muñ nak su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ci gannaaw lolu du ay xewal la muné kul tan bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarkallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon khalis ba sellu ragalu ci yalla lolu la muy neex neex neex neex neex su xalaaton ne safara cey top te duggu safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbati ku ci saasi loolu dootul nekkati bànneex ci moom mu ne kon nag mu leen xool kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxee na leen àdduna ju neex bañee leen ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cay topp te xéwal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéwal mu ne leen wa kullu na'imin duna aljannati xaqiir bépp xéewal bu dul xéewalu àjjana rek xeebu na rëy leen bët xéewalu àdduna du xéewal ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool mu ne wa kullu balaa'in duna annaari aafiya mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la bépp musiba bu dul safara rek jàmm la ndax misal bi mën nañu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xoolal maam ibrahim taxan nanu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne da nga koy dand distance bu sori ndax yànji gu mu yàññi ñu ni dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni mu ngi koy woote mu ne leen musibaw safara wii xéewal la ci man kon dugal leen ma ci moo gën ma ragal safara wi te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wale te safara wale beneen musiba ci kanamam rek jàmm la kon nag safara wi jàmm la ci man loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ te du tax mukk ñu saalit ndax xam nanu ne mugal bu ñu leen def fii ci koo àdduna rek lu mu metti metti metti metti metti dégg nga maam xéewal la ci ñoom ndax mbugalu safara benn mbugal tollul ni moom benn mbugal itam tollowul ak moom moo tax yeneen tibbi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yëpp mu mën ko muñ moo taxoon benn sahaabi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu wal xayaatu mariratun walaytaka tarda wal anaamu ridaabu walayta bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayna alcaalamina xaraabu ida safa minka lwuddu fal kullu hayinun wa kullu alladi fawqa turaabi turaabu nit yàlla yooyu yëpp ñoom japon nañu ne mbugal ci aduna ak mu mbugal mu meuna tollu neena boko comparé mbugalu alakhira neena jam lay doon motax ci ta'liyu karamallahu wajhuhu neena wa kullu bala'in duna an-nari afiya bepp musiba neena boko comparé ak safara rek neena jam lay doon musiba bobu day muju nek jam waaw motax sacc ba dafa sacc ñukoy door yu metti lool benn goor romb ko artu ñukoy door ne len bayyi len ko sacc bi daw laxasu goor gi ne ko goor gi dimbali ma ndax ñun may ray niki goor gi mom itam mbugal mu gëna metti door la yene sacc bi daldi wax ñiko doon door ne ki dal bu len ko door xam ngeen ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngeen duggal ko ci digënté wé yi baram yi pousse bu ne da ngeen koy bëss ba mu jeex defena ni nonu mom moy gën door yi té moy gëna metti ci mom sacc bi ne gaay yi door len way goor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mbugal mi goor gi wax boko comparé ak door yi ay tané ci sacc bi nonu itam le mbugalu aduna boko tolere ak boko comparé ak mbugalu alakhirah moy gëna metti lol ci modi mbugalu safara wal iyaz billah yalla ñu ci yalla musa mu melni sayna ali continue na di war doom yi ne len ya bani ji yeen samay doom kep ko xamni gëstu ayibi bopam deynako gëstu ayibi kenen neena koku dana meuna lamiñam dana meuna mucc waye bu fekente ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ñi diw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala deet bala nga topoto ayibi kenen motax mu ne kon nak na len seen ayibi bop doy ayibi ñeneen mu ne kep ko xamne nanguna gërem na liko yalla sédé lu mu neew mu ne koku de kenn du ko yedd neena koku itam ko xam bopam la su fekente ni dañu ne borom sombi su ko boromi ganar yabe dafa xek sombem ba su fekente ni yow lila yalla jox dang ko doylo yenn ci neena kenn du la yeb waaw kenn du la yeb waye nak su fekente ni nak lila yalla jox dang ko xek ah nit ñi dañen la xek ndax da ngay yotuli ci loxey nit ñi te balang ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkala ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne becci na jasi mbewte wa man sall sayf al baghy qutila bihi kep ko xamne bocci na jasi mbewte si sayyidina ali neena danen ko ci ray bala mu ci ray ken motax ku bew rek yalla toroxal mu ne itam kep ko xamne gasal na mbokam taxu alkane pour mu dubbu ci sayyidina ali neena yene nek la borom ci fanam neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene wi rafet ci ñoom nax olof ñay neena yene nek la borom ci fanan lo yene nit ki rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijaba akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturey mbokk ah mo xam sa mbokk jul sa mbokk julit la wala sa mbokk deret la nga xotti sutura neena itam yalla dana xotti sa suturey dom jeul na na yow sax sa sutura way dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak aduna bu mu yag mukk ba kenn ko ne ci yeen di xotti suturey moromam na ngeen sutura lanti ndax yeena bokk ben baye ba pare di julit nek ci keparu l'islam kon kune na nek mbalanu moromam ni suturaal moromam nu ko neugal ay awram ndax bu lolu amul kat xoti su suturay mbokk yalla dana xoti su sutura ba dana law ba ci say do mune itam wa man nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne nyaajan nyaay ga nga def lu reuy la nga def gisuloko neena da nga reuylu lu sa morom def waaw da nga reuylu lu sa morom def beuri na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit mu nga fexé ba sa bakari bop doyla
1: mune len itam wa man a'jaba bi ra'yihi dall kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bo de set ku reer setal ko naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankutite yeguko wa ki fi raw moy ki fokk ne ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ne xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax waman a'jaba waman u'jiba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek wa nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidayah neena diiso dal muy jëmmi ñep muni itam waman takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey reey lu ci ko nit ñi neena sax muju moy ak torox kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reeylu mune itam waman khalata al-andala ihtuqira mune kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñom neena ñu xeb la wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñom mune itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi neenañu tuumal la kon di len set barab yi nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya nga and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem waaw mune itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi neena itam ku beuri kaf neena ku bari kaf rek ñu woyefal la waaw so bari mbolant bu mu upp rek neena ñu woyefal la wacce sa daraja mune itam neena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci la muy def la nu koy xame waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke lu li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne li upp ci la muy def lolou lañ koy xamé kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu baax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam niw kon na ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamné kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko woyefal ci diiné waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko woyefal lu ne rek da nga non grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moytandiku li yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay duggu sa war kon na ngeen moytandiku niw kersa na ngeen moytandiku sawar lami yeen samay dom e poids nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam soudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jikko yu rafet ndax jikko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jikko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye ken du la teddul mune yeen samay dom al afiyatu asharatu ajda jam dal fukki xaat la jurom ñent yu mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi ludul ba bok ngen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambour mune ben banek boko fukel jurom ñent ye modi noppi boko fukel nak te moy ben ba def neena moy moytandiku di togak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reey na donte sax seen poche dis na donte sax boromi dara jalem yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak mo di muñ bu len ñak muk ba ñangi ma ngi leen di yegal ni itam taru kom mo di sant yalla bu alal ji bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké ci muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul ben dignité amul ben taranga amul ben tedd nga bu ko na kawé l'islam l'islam dal ko ko am nga tedd nga am nga dignité mune itam amul ben taranga bo xamne a'udh min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu upp muni itam amul ben ram bu gën tuup nene nit ki dal bu mu xaar nan nima diw ram dedet fexel rek ba yow de nga bakkar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula sheytan duugal nga fexe ba genn ci lol dal mo gëna mëna ram nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramuma muni itam amul ben yere bu gëna rafet jam nene bu jam amul nene sutura yu bari dana xawé kon nak na ngeen fexé ba pench yi ngeen di dundu jam am fa kon nak yeen samay dom ma ngi len di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab muni itam ma ngi len di yegal ni ak bëgg aduna liñuy tuté xir nena modi ciabi choono nena modi war wayu fitna nena bu len xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen dugg ci doy lo len li len yalla jox kaddu yoyu mom le imam ali taggo ak ñetti domam yoyu de hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhim ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex loolu lañ leen andi loon mudi ay warata yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mudi kaddu yu mujju yi mu tagato ak ñoom kon tabarakallahu ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi
2: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دغلو كدي غناو بانيو سنتي يالا جولي جي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دلو سينن جي كاتون يالا اك مباخم جي سين ايميسيون الدعوه الاسلاميه سين خريب سين صوبي شو احمد تجاني نداو دي لن كو ديفال عند شي اك الاستاذ قاضي محمد فال اك الامام عبد الله مباي اك الامام عبد العزيز جن تبارك الله ñu andi ci batay ak suñu technicien bu baax bi di ambegi ak bay ndaw tabarakallahu mbokki peñu fasiyene continue ak yeen rek ci waxtaan wi ñu fi doron ci deddu aduna ak doylu melni ñi yemon ci li way kat bi wax ne la takhda'an li makhluqin ala tama'i fa inna dhalika wahnun minka fi ad-dini واسترضخ الله مما في خزائنه فإن ذلك بين الكاف والنون واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين ويكتبننا لا تخضعن bul torox lul mukk li makhluqin ñel benn mi def bu ko toroxul ala tama'i ngir xamem pocham bu benn mi def tax nga souffer sa bopp di toroxlu di ñàkk fayda ngir xamem dërëmam lu ko benn mi def jaral loolu la waykat bi wax ñu ne ko lu tax mu ne fa inna dalika wahnun minka fi ddini nee na ndax suufeel sa bopp ñàkkal fayda sa bopp toroxlu ngir doomu aadama ngir xamem poosham ak dërëmam nee na loolu ak doye di la ci sa wàllu diine nit ki su xasine julit la su dee toroxlu di wàcce boppam na yàlla tax waaye mu nekk dërëm wala daraja bu muy wut mu ne itam wastabiq illah na nga sàkku wërsëg ci yàlla mimma fi xadainihi na nga sàkku wërsëg ci yàlla mu jox la li mu denc ci magasin bi yàlla magasin yi bari na ndax moo ne walillahi xadainu samawati wal ard yàlla moom moom magasin asamaan yi ak yu suuf te itam képp kuy dajale yàlla ngay dajale ndax mooy xëy donn way dajale ñépp yàlla moom nga xam ne moo donn Firaawn ci misaal ak ci waxin moo donn Namrous donn Qaruna ak alalam ju bari jë yàlla moom nga xam ne day abale rek waaye mayewul dara soo dee sàkku wërsëg na nga ko sàkku ci moom waaye nag bu ko sàkku ci sa moromu jaam ba tax ngay toroxlu di doyadal sa bopp mu mel ni continue na moom waykat boobu di wax di conseiller julit bi ci ne wërsëgam moom julit bi ci yàlla lay bawoo dina ko jaarale nag ci nit ñi waaye ña mu koy jaarale yow sax xamuloo ko toroxlul nit ki suufee sa bopp ñàkk fayda ci moom taxul nga am ci moom dara diiñ am fayda ci sa bopp am fulla lool ba xam sa bopp xam sa borom ba bañ a ñàkk fayda ci kenn taxul nga ñàkk wërsëg kon ñàkk fayda joxewul wërsëg tabaarkàlla am digniteeg fayda itam xañewul wërsëg moo tax mu ne ku fa inna dalika ni ki sa wërsëg woowule baynal kaafi wan nu ni mu ngi nekk ci diggante kun fa yekkuun maanaam mu ngi nekk ci diggante kun ci baatu kun ndax kaaf la ak nuun baat bi yàlla di amele lu ne ñaari baat la mu di kaaf ak nuun moo tax mu ne ko sa wërsëg mu ngi ci diggante kaaf ak nuun yàlla su na mee amal dara daf naan ko kun kun boobu bu xasee dar rek fa yekkuunu dafay daal di nekk ni ko kon nag sàkkul sa wërsëg ci yàlla doye dil ci wàllu ci yàlla na yàlla xam sag doye di na yàlla xam sag toroxlu nga sàkku ci moom lépp loo bëgg a sàkku ndax yàlla moom moom lépp moom moom asamaan moom suuf moom li nekk ci diggante bi yépp ñi moom yépp moo leen boole moom ak seeni alal kon nag bu dee wut wutal ci yàlla te yàlla bu la dee may la mu lay may mu ci diggante kaaf ak nuun ndax bu ne kun rek loola nekk mu mel ni am na ci beneen riwaaya bu wax ni wastardiq illah mimma fi xadainihi fa inna ridqaka bayn al kaafi wan nuuni wala fa inna dalika bayn al kaafi wan nuuni mu ne wastaghni billahi an dunya al muluki wastaghni na nga doylo billahi ci yalla mi la bind an dunyal muluki walis adunay buri bur bo gis momaduna wi ci bir tabax pale bu reuy dekk ci bu genné mbolo mu bari dar ko bu genné ñepp di taccu aduna wër ko mu nekk ci mpex ki xewul yu reuy bur yoyu buñu la gënal yalla na la yalla gënal bur yoyu ndax bur yoyu nit lañu comme yow kilo ceeb bi ngay lekk suur wala liberu ceeb bi ngay lekk suur moom la bur bi di lekk di suur bale bi li muy rëy rëy benn néeg la ci am te bu xasee tudd ci néeg ba ci kaw lalam place bu mu occupé la am te bu ñu xasee fay lampu néeg ba boppam la am kon bur bi li muy rëy rëy yépp boo doyloo di bur ni moom boo doylo di bur ni moom mindeef la rek comme yow day feebar ngay feebar muy am lu ko naqari ngay am lu la naqari muy lekk di suur ngay lekk di suur tabaarakallahu kon nag mindeef boobu nga xam ne yaag mooma yem ci lépp ëppale bu mu la ëppale wërsëg ak taranga aduna bu mu tax nga am faiblesse am bay toroxlu ba koy toroxlul wala ngay ñàkk fayda ci wetam mukk bu mu la ko jaral na sa gëm yàlla tollu ci nga xam ne yàlla rekk moo war a tax nit ki di toroxlu yàlla rekk moo war a tax nit ki di suufel boppam kon buur yooyu bu ñu la gënal yàlla xëy même seen poche bu mu tax mukk nga jaay sa diine ànd ak ñoom mukk ko def xëy même seen poche ak ñu teg la ci daraja yu kowee bu mu tax nga jaay sa ngor jàppal sa diine sa ngor te nit ki su jàppee diineem jàpp na yàlla su bàyyee diineem bàyyi na yàlla mu ne ndax buur yi addunaa leen gënal yàlla jàpp nañ ci àdduna ba bàyyi yàlla moo tax sëriñ bu mag ba sayyidina cheikh radiallahu anhu daan na wax ne taalubeem taalubeem du nekk buur ndax musiba bi ci nekk buur dafa doy waar nga tooñ nga rey lu ne mën nga cee dugg ci musiba buur yooyu nga xam ne nag àdduna la nu jëndee yàlla na leen àdduna gënalee yàlla yow nag na la yàlla gënal àdduna gënal la buur yooyu kon bu buur jàppee àdduna ba bàyyi yàlla yow na nga jàpp yàlla ba bàyyi àdduna jàpp boobu ngay jàpp yàlla nag ci ngay amee nguur gu dul dañ ba mukk ndax da nga dudd ci tedd nga fii ci àdduna soo génnee àdduna itam yàlla terela la àjjana terela la itam jëmmam ja nga bokk ca ñuy jàkkaarloog yàlla di wax ak moom moo tax mu ne wastaghni billahi an dunyal muluki lu tax mu ne que mastaghna al muluk bi dunyahum an addini ni buur yi jëlee àdduna teg ko ci seen kanam sànni diine beccangal ko sànni ko ca gannaaw a gannaaw nanguwuñ ci diine dara yow nag na nga nekk contraire.

ndax sa bo baye akolat aduna def ko xarit baye bu nga ko baye dana tax bu ëllëgé yowmal xiyam yalla terele le nga dugg aljuna firdaws te bu boba préparé na fa xéewalu jongama yu rafet ñuy tuddé hurun ayn jongama yoyu da nga mëna dox wante ak ñoom da nga mëna akolat tante ak ñoom tabarkalla ñu nekk say wëlëré di sa wéttal ba tabarkalla ila abadin abidin ba fawi fawuja waaw ñettal budul magat bu mukk mbékte budul jeex bu mukk këru xéewal ba faw sa bo baye doxantek aduna diko akolat def ko xarit yalla dana la defal xéewal yu reey yoyu te modi duggal la aljana firdaws bolé la jigen ñu sel ñoo xamné da ngay nekk ak ñom ba faw ñu nekk sey wëttal nekk sa seddu bëtt lolu la ñeen nat ci nitu yalla yi way wax ko mu di ay ndigal ak conseil ak lay biir yu jëm ci tabarkal xet wi so demé ci abul atahiya mom wayna wax ni hiya daru darul adha wal qadha wa darul fana'i wa darul ibad mune keur gi di aduna neena modi keuru lor ak metti neena modi keuru jeex neena modi keuru waru wa keuru waru xam nga de nit weddi waru ko lacc rek moko war ndax ko xamne sa su xeye jaxle gis lu mu ma te gis wala itam mu gis lu am lo xamne fogon na ni lola munul am waaw bu ñu xey war yu yalla def debal ci jamono bi ku yewoon suñu mamati mam yi wax leen ko te amagul ñu wetti ko ndax tey ku yewoon ku melni la jor ci misal ne ko xew xew dana amé salum wa ndakaru diko setan dana ko wetti kune won xew xew dana amé ndakaru wala dana amé kawlax wa ndakaru di ci tek seen beut niko wa kawlax di tege seen beut di deg wax ci di gis jëm ya ku yewon tay ku melni la jor ak imasam ñu weddi ko waaw waye tay ay sekkum dem neen ba tek ci seen beut kon nak yalla buñu waxé né moy ki nga xamné mën na lu né té programme aduna ci loxom la nek yow jambi na nga japp né aduna programme yalla la motax sa bo yewo rek yému motax abul atah yene keuruk yému la ak waru té itam la tour mom ku ko waxon né ko nit dana mëna tollu ci kawlax nga tollu fi ci ndakaru ngeen di waxte kenn du yëkëti sa baat ngeen di waxtaan tabarkalla waxtaan wo xamne wutewul dara ak ko togal jakarlok mom ngeen di waxtaan na ngeen di waxtaani waxtaan wu mel nonu nit mënu ko waxtaane ku nekk ci kawlax te momu nekk ci ndakaru dana ko wéddi ndax boobu jamono indi wu ko waaye jamono dox na ba téléphone feeñ kon àdduna moo di

0: jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak péccexo di fécciak di def luñu neex mune liñu war kay modi al buka wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggel ñu yërem ñu dello wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu daxel fele ca aljana indi la ci suuf yow nga fatte lol nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top shaytané dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joggé mo daq fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërug ngugal la ci ñun fele moy kërug peex ga moy kërug noppul ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dëkkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay liñuy tuddé takaliko waaw leg nga gis ñu ñaar ñu bokk ndey ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono yi ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk sénégal ngeen di déggante rek té kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw leg leg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jégé loolu yalla moñu ko natto motax way kat ba di umar al khiyam wax né wa ila kam satanamu fi qa'r thara ya sahidun khalilatin wa khalili mune berina nit ku sul sopem waw berina nit ku sul sopem te dotu ko gisati ba mukk takaliko bobu nga xamanteni nak yalla natto nanuko mo dalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sop ko lol beug ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla e sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax ne ne takaliko bobu nga xamanteni amna ci digeunte yaqub ak yusuf natu la bo xamanteni ndeke ñu ko donne ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppe di e takaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nekk am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jek jek rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defé tiss wi nak day laal ñaari wal yépp wante lolu day wone rek ne yalla mo ñu natto takaliko yalla itam natto nañu liñuy tuddé al adawa te dara warul ko luddul moy geu suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolu dana dem ba kenn ku ci nekk so mëne gañ sa morom ci sa lammi nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam dana ñuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lolu mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi loloy waral itam nit ñi di xex ci lammiñ loloy waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bobu nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñuko natto yalla natto nañu itam wowe ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa asa adamu rabbah fa ghawa adamu kat moy na boromam mbewte dug ko bamu xey andak sheytane motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni doomu adama yépp ay moykat len, wante nak moykat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay rëccu. Kon suñu mam la yalla natto won mu nekk, yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël neen ci lu bari, waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulu ak tuup amé rek neena duma metti, fa may metté kay modi moy gi am ba pare te tuup amul, jéggulu itam amul. Ñu ni itam bokk na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam, modi xir na nonam bu bon bobu di sheytani, xir na ko ci ay domam, xir ko ci ay seutam ak njabotam. Motaxone yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi, comme dag ma fas yene duggal safara rek ti nita tax ma nara dugg safara, bëgguma fa dugg ëlëk man dong, kon mayma man tam ma seet numa len firé ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñom dugg safara. Mom leen len waxon ci waxtan wi wessu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad. Waaw yalla nak ne ko wolen wol kula neex ci ñom, waaw wolen ci musique yi su ko defé ñu lay déglu rek, waaw nga xamné bala ñu am lu leen neex déglu musique, bala ñu am lu leen neex itam e nek ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am, su ko defé fo leen wo ñu ñew fa ndax musique moy se flit yow shaytan, ba tax ne itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq. Yalla xir na shaytané ci njabotu suñu mam adam, muy dugg ci sey di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko, ndax mom shaytané ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba paré fexé nak bañu rafet lolu ñaaw lolu, fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé té du ko rafet lu bamuk. Ñu ni itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako mam adam tek ko njabotam, modi gannaaw ba aljana nekke keru taranga ci ñun nek keur gu feex, suñ mam adam ñam la fa nek ci banex, yalla xeyna ko fa xeyna rek genné ko fa andi ko fi ci aduna, aduna nak nek kasso ci mom, nek itam kasso ci ay domam, ndax ibtallahu bi hawa'id dunya wa مقاسات البرد والحر فيها. يلا موكن نطو تي كلمة أدنى بيغا خمينتني كلمة بو نقري لا غناو بمو نيامي كلمة بو نيخ باتي أجنة. واو نخ القرآن وخني لا يرون فيها شمسا ولا دمهريرا. خمغ في تي أدنى ليغ ليغ سد بي نيو مت لول بنيت ني ديكو جامبات مو جيكي جيكي تانغ لول اندكي يو ba nit ñi diko jambat. Waaw su ko defé nak légui yow do sax mukk ci ben xal, lég lég mu sedd lég lég mu tang, ba lolu dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi, lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun. Waaw budé aljana ak yoy yépp amu fa, jant bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa, sedd bu lay buy congeler sa yaram wi itam amu fa, la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi. Mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun, kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat. Ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono, waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto, ndax bokku na ci nattu yi nga xamanteni moy suñu mam adama ga moko waral. Mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik, kon fala yukhrijannakuma min al janna fatashqa yalla mo ne ko ki sannon la mudi shaytané sannon la sannono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek lañu fi am motax nak ñune adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñeuk soté ku ci ñaq ngir choono waaw motax yalla wax ni laqad khalaqna al-insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waw yalla am na lu mu ko natto ñu ne yi ñëk ci yim ko natto modi natto nako muy gis bax waw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waw eumbu disel eumbam ba mu dis gan waw ci natto yi la ndax itam e yalla mom mënon nay bindé nenen nit waw te choono du ci am mo nek noflay ci ñun wante nak natto bu mu natto suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni metti du xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto won nako suñu mam hawa ca moy waxna ne itam bokku na ci natto ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wagneeku manam jigen ñi seen diine e goor ñi leen ko gëna matlé goor ñi ñoo gëna matlé ndax yoonenti mo waxon ne naqisatu aqlin wa din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñu ne yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam jëlenen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mune yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxe ni jigen ñi seen xel ak seen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne dama len di laaj yeen jigen ñi ndax seede jigen ñaaray seede budé goor ben seede mom moy doy ñune lutax ñune xelum jigen dafa matul lolo tax ñu soxla ñaari seede su ko defé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali wayé nak goor xelam mu mat lolo tax ben seede rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xelam matna kon yalla da fay nan kon ben jigen da fay daldi mat seede comme ni ben goor maté seede wayé nak xelam mu manké lolo tax yalla wax né seede jigen bala mat fokk mu nek ñaar lutax ndax bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali ñu ni li tax nak jigen diinem matul modi ne wer wu nek dana ci gis mbax te jamono bi muy gis mbax du ci julli du ci wor waaw comme du ci julli du ci wor ak ni julli amé solo ak ni koor amé solo yow bis ya nga tok julli wo ko gor ni nga nekkal ñom ñu ngui julli kon mu ngi melni kon ñu ngi lay gagner kon nak lolu day wone ni sen diine fofu xawna fa am ak manki manki go xamanteni mbax gañu gis mo len ko tek kon li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni naqisatu aqlin wa din ñu wagne ku len ci walu xel ndax matul nam wara maté sen diine itam matul nam wara maté ben gu ci nek momit sallallahu alayhi wasallam la yel nako bimu waxe nak jigen ni dañ ne ko wax nga deug yow sox yow sang bi moné kon nak lele motax sen diine wagneeku lele itam motax sen xel wagneeku ñune itam yalla natto na len ci walu miras waaw yalla natto na len ci walu miras jigen budé donu ben lay am gor am ñaar lolé itam lu len yalla natto la yalla natto na len takhsisuhunna bil idda
1: ki nga xamanteni yalla natto nako sayyidatuna hawa natto ko itam njabotam mudi jigen su fekenteni borom kërëm fasenako mom rek moy japp idda modi dana tok ñetti wër pour lap lu biiram ñetti wër yoy nak su weso benen gor señ na ñew takuko wante fek idda bi matagul benen gor amul droit ñew nan mu koy tak kon lool day wone ni loolu natul ci jigen ni waye du natu itam ci gor ni japp idda bokku na ci natu ñu natto won suñu mam hawa natto ko itam jabotam ñu itam bokku na ci natu yi daraja ji nga xamanteni yalla jox nako goor ñi te joxuko jigen ñi ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa goor ñi ñoom ñoy yilif jigen ñi kon kiliftef ci bir kër goorako mom jigen momako jigen warul yilif kër ndax su fekenteni da nga jël batu kër gi yow jigen gi yilif sa jëkër mom ko ci kaw bu ci suuf te mom nga tegguloko ci ay taranga yokoy defal tegguloko itam ci ay njek yokoy defal nudul ne rek dang ko tek ci ne bëgg na la mbëggel go xamanteni mënu la ba nga exploiter lolu sonal ko ba tax itam nga jël kliftef ga su boba itam da nga xamne yaangi lor sa bop yaangi lor itam sa njabot ndax batu kër yalla mu ko jox goor motax yenté sallallahu alayhi wasallam wax ni su fekkonté ni nit jaadu nañu deug ñu digël ko mu sujjotal moromu nitam kon dana wax jigen mu sujjotal jëkërëm waye sujjot nak yalla rek mu ko yeyo kon nak natulé ci jigen ñi goor ñi yirif leen ci sey yi ñu né itam bokku na ci nat yi baatu passé bi ñu jël jox ko goor bayyi jigen jigen lu sey metti metti metti su ne fasé na la fasé ma tabiwul goor rek mo sañe fasé waye jigen nak sañ na ñaan baat waaw buñ ko mayé baxna suñ ko mayul itam ah mu xamne mayuñu ko wante nak baatu fasé yalla mu ko jox goor waaw bala fasé tabbi fokk goor def ko ñu ne bokku na ci natt yi itam xagn gi ñu xagn jigen ñi ñu jihadi jihad ci yoonu yalla ah du farata ci ñoom waye nak farata li ci goor ñi te jihad yi wa ca nek ëpp na yi wu reey mo nek ci jihad kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñi jox ko góor ñi ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi kon ñuy bañ di jihaati maanaam jihaat ga nag ah su fekkente ni mën nañoo dem di faji ku daanu ñu jël la faj la kooku dara nekku ci waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi loolu yàlla sant ko benn jigéen góor ñi rek la ko sant ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yalla natono ko suñu mam Hawa ak njabotam modine yalla tanul ay yonent ci bir jigen ni amul benn jigen bu massa nek yonent musul am te do am bu mukk musul am lu jitu yonent bi sallallahu alaihi wasallam do am itam ci gannaaw bu mukk kon kep ko xamanteni jigen nga di wote ne yonent nga sa banexu bakkan rek nga top sa digeunte ak yalla xam nga ne do dara ndax musul ñew ci benn téré musul ñew ci histoire ñu ne jigen sangam yonent la musul ñew ci alquran ñu ne jigen sangam yonent la jigen dal du nek yonent te musuko nek te duko nek bu mukk kon nak ñu xamne alquran modi lumière bi nga xamanteni ñun julit ñi ci lañuy leerlo ci suñuy atti ci suñuy dund ci suñu lepp luñu ci gisul lu deppout ak mom luñu yonent bi indi lu lepp luñu ci gisul lu deppout ak mom luñu yonent bi indi lul cankute la go xamanteni buñ ko topé duñu yobbu ludul safara ak yonent dal musul nek jigen te duko nek bu mukk kon nak jigen ni yalla natto na len ñu baña nek yonent yalla itam natto na len seeni bour du bari jigen nak leg leg mu nek bour kom jang neen ci alquran ci suratu saba amon na jigen ju nga xamanteni bour la won waaw mu di balqis waye gis ngeen nako gor noté ndax sulayman alayhi salam dem na ba not ko mu jigi tak nako mu nek soxnam kon ramelni bour la way nguuram mujuna amatul solo ndax la tax amatul solo mujuna nek ci soufu kilifte fu gor kon batay lolu dafa bok ci nat yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki and ñom dom worul waaw tukki jigen and mom dom worul motax ci l'islam l'islam daf ni jigen bala tukki na andak koj armalam na andak koj armalam manam ko xamanteni e amul droit ci sey ak mom lu demé ni ki e magam bu mu bokal bay wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak bay wala jëkërem wala rakku jëkërem waye nak ni ciondam yow dong tukki lolu ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolu itam luñu terel ci mom feek muy andak ludur rek dafa andak koj armalam mu melni kon bokku na ci nat yi batay itam du farata ci ñom ñuy julli ci juma ak li juma di for yépp ndax julli juma yi wi ci nekk bari na waye jigen ñi dañ leen ko téré dañ leen ko téré surtout jank ji li tax nak ñu téré leen ko du dara ludul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ci goor ñi julli ji ndax mën na tax seeni xel di genn ci yalla di xalat xalat waduna waaw motax nak ñu téré leen ko waye magat yi nga xamanteni kenn xalatatul ci ñom dara ñoo mën nañuy julli ji aljuma waye taxul nak mu nekk farata ci ñom jigen dal julli ji aljuma ci mom nekul farata waaw leg leg nak ñu sopp ko ci mom nga xamne bu ko defé baxna su ko deful itam e l'islam amul benn daan buñ ko ci tek mi ne itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako sayyidatuna hawa ak njabotam modine kenn mënul mucc ci ñoom jigen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax mo wax ne inna kaydakunna azim yeen jigen ni sen pexe pexe mu reey la waaw kon li sheytaane di am doole yépp li sheytaane di mën a fexe yépp wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole moo ko gën a rëy loola tax yàlla wax ne inna kayda sheytaani kaana daifa pexeem sheytaane pexe mu doye di la waaye nag sheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen moo tax yonent bi wax ne jigéen ñi dañuy buumu sheytaane ñoo di xabaa'ilu sheytaan ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pinc nee na defaral jigéen ba noppi so bëggee yàq penc ñu ne yàqal jigéen, moo tax waykat ba wax ne jigéen dal école la, soo ko préparé nee na lu ca génnee baax, waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon. Kon mu mel ni daal bala société bee baax fokk ñu defar jigéen ñi, def ci ñoom jikko yu tedd, def ci ñoom itam habitude yu tedd. Su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax, penc bi dana baax. Waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi. Kenn jàngalatu leen, waaw jigéen ñi kenn jàngatu leen, jàngalatuñ leen, yaratuñ leen ci biir kër yi, dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi. Wër googu nag mu indi yàqu gi nga xamante ni léegi penc yi yàqu nañu ko. Kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañoo ko ñàkk mucc ci jigéen, ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi. Yonent bi nee na bàyyi wu ma ci